0: Mangue Satelica, 8 horas na 24 minutos. Lema Fanico Alimentaria, Rádio Moçambique, emissora provincial de Gaza. E fiquei lhe que a Xmoyane Xengue, Xilanaka, Nimabulo, Tanila Otivaka, Icona, Il Cicula 31, Ka Maio, Luenga, Kayena. E chamo chama Tico Inquau, Yamisava, Ku Tangeliwa, Mintiro. Niko alakanye kola katimbaka ta swidzadza ha amatabaku ni swinwanyani leswi swinga hoxelaka a miri wa hina a vanhu kutani haleno studio hina mamana Odette Marcus Kwamba swona na tsemba swa ku swona a humaka ka munti lowu u vhikelaka timhaka to leti ta ku yelana ni ku basopisa a wu dza hi laha mafole hi xiyimo xa mintirho ya ta wu dawu hina tatana Bernardino Ernesto lava hi va bongaka hi vito la Radio Mozambique emissor provincial ya Gaza hi ta sukela kola ka tatana Bernardino mi nga hi nyikanyana katsongo xitani xa siku leri ntlhamuselo wa lona mintirho muni leyi yi talisaka ku va yi landziwa ka leti ti yelanaka ni ku basopisa vahanyi tiko a timhaka ta wu dzahi laha mafole
1: ku sungula ni la ku xisela varhandziwa vayingiseli ni tlhela ni khensa Radio Mozambique nkarhi lowu hi nyikeke leswaku hi ta dukadukisana mhaka leyi ya ku dzaha mafole yo yingi yitsongo kambe hi leyi yi yencaku swikarhato ka tixaka to hambanahambana a siku leli siku leli Organisation Mondiale de Saúde a nga wu bya leya ku lwisela ta vutomi eka matiko hinkwawo ya misava yi li hlawuleke leswaku ku ehleketiwa i siku la ku ehleketa leswaku hi swini swikarhato leswi mafole swi encaku a nga va eka ndyangu i nga va ka vutomi la yena munhu a nga va ka mafinansi a nga timali leti munhu a ti holaku a gama a ti jikisa kambe ku dzala ka mafole a swi gamelela puri ku dzaha sigaro hi laha swi gamaku swi ku yenca u sungula ku ya hi ku khwela u dzaha a mafole lamakulu swona ta usiku le la ku hi fanele u tshama hi ehleketa eka swikarhato leswi a mafole ma swi tisaku eka tiko eka matiko hinkwawo ya misava
0: swa twala dokodela a timhaka leti ta ku dzaha leti munhu loko a pakuta koka ximusi i swini leswi swi mahekaka kahlekahle emzimbeni wa yena
1: laya loko munhu a pakuta ka ingani hina hi vona ximusi ku ni ku nandziha ingani a sigaro liya tirha eka ucopho eka nhloko ya munhu leswaku yi yencengi yo n'wi yengesela matimba munhu hi leswi xikwembu xi nga yencisa swona a ku na nchumu munhu a nga xi hlulekaka ku xi yenca ku va ni ku tshemba ni ku swi lava ku swi yenca kambe loko munhu se a dzaha sigaro swo yingi swo n'wi yengesela matimba swo n'wi yengesela vutivi swo n'wi yengesela vutlhari se loko se a li mudzahi loyi a ta ka dzaha hi masiku kumbe tin'hweti hi malembe loko a nga ha li kumi sigaro munhu loyi kambe a pitita ya kuga nga ha li na yona hambi ku va yenca leswi a nga ha va yenca masiku ndzhaku a nga ha va yenca masiku ndzhaku a nga ha swi koti ku swi yenca hi ku a titwa se muzimba lowuya wu vilela nchumu
0: hi swona swa twala a ximusi loko xi fika ka nhloko xi endla yini ka misiha kumbe ka ukopho la munhu xi ma yini
1: a ximusi xi nga se
0: fika a titwa ni matimba ni manyawu
1: xi yenca leswi hi swi vitaku hi ximajingo hi xitimulari xo yengesela xo ingane ka ucopho la yena hi ni swigava swo hambanahambana xigava ni xigava xi ni ntirho wa xona se xiya yengesela hambi hi rhongo la pumbeka loko munhu a kumeka a dzahile swoya swi ya muxitimulari swaku a yengesela matimba a kumeka le munhu a nga disposed hi ntamu a kumeka a tlharihile ntamu hi leswi munhu a dzahaku hi mhaka swona ntamu a loko a nga ha li kumi sigara kumeka se yingi a nga ha na mati se swa chota ku ve a nga se sungula ku dzaha a swi kota ku yenca hinkwaswo a nga dzahanga makumu se a dzaha se muzimba wu fika laha se waku a wa ha swi koti ku tirha wu nga ha na sigara epurisi munhu loko se a lava ku tshika sigara muzimba wa ha pfumeli hi ku se wu toloveli ku bunyetiwa hi ku sigara li fika li bunyeta lombunyeta xa se loko a qopholto le kubunyetiwa lo loxa laha swikoti kumale swilinga hata le maha masiku ndzhaku linga seringa sigara
0: hiswi swikombiso leswi swi voneka ka munhu loko a singula ku ngheniwa hi moyelo wa ku dzaha
1: a loko munhu ali mudzahi eku afika la ku nga ni vanhu va switwa swa ku la ku ni munhu a dzaku xa ku sungula hi xitwako i ku nuhwa sigari ku sigari ali le hambanile ni nga fana ni byala ku byala munhu a nga va ku lava ku va phuza hi mafana li tshimbana a sigari ali devhiwu ku lava li dzaha kumbe ka mbirhi kumbe ka nharhu kumbe ka munhu hi siku ntawu a nyukuliwa wu badlaku wu humesa a tabaku u wa laha nga kona u swo twala swa ku laha ku ni munhu loyi a dzahaku masigari handleni ka leswo a mavoko ya munhu ma cinca xikhumba xa munhu xa cinca ximaha xa ntima malabi ma cinca mamaha ya ntima ntawu swi kumeka swaku u swi vona swa ku a munhu loyi wa dzaha hi ku mucuvuka ntsena hikuva u nga hambi u fika u pfale matihlo u ta swi twa swa ku laha ku fike munhu a dzaha ku fola futhi leswi ni nga lava ku swi hlamungalisa ku ni a fola hi le la sigaro ntsena ku ni leswa hina swa khale vavhovo va dzaha ku swa nqawu ku ni fole lele va madala va ngo yi fole la ku peta lomu nun'wini va fundza ku ni lava va ku va tikumelaka va ngo maxaruto manje hinkwaswo leswo i fole i fole
0: Usani. Wena dokodela loko vanhu va ku va dzaha ku va fika xibedhlele va tsumbula a diagnostic mi khomisa ku yini la?
1: A diagnostic ku helenche ma yencela ya ku hambanahambana. Xa ku sungula i observation ku mulavita munhu swa ku umjuvuka a va tikomba swa ku a loyi wa dzaha. Kambe ni swivutiso a nga va swivutiso ka yena. Anga va swivutiso ka muheleketi wa yena porque xipiritana tolovela ku munhu ata hi kombela ku munhu a pfa heleketiwa hi ku lava va ku dzaha xiveze xi antiso a va yi rhandzi va vhikelela visi ku va tshuka va ta xipiritana va ku va lava ku tshika ku dzaha ku ya vula ku tshika ku dzaha vula ku tsakisa a lava nga kaya swa ku hina hi lava ku tshika ku dzaha va ta tsaka se va vuya ni karitan'wi la xibedhlele hi xibedhlele ku hila kwihi mbilwini a nga lavi ku tshika ku dzaha pero loko se a fika hi mi vutisa a nga ha yi bali ntiyiso hambi munhu a baku masi wa wun'we siku a nga ha no dzaha mambirhi a ni dzaha hi siku ni siku porque a va pfumeli ku hlaya a ntiyiso se
0: hi swona handle ka doctor Bernardino Aleno hi na nhlari ya combata droga aleno mamani of that oyoyo mamani mi nga hlengela ka mabulo lawa lisiku leli la 31 ka mayo hi lisiku leli hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava ku ehleketiwaka hi timhaka leti ta ku va ku tshikiwa outside i mintirho muni leyi mi landzaka n'wina hi xiyimo xa haleno ka gaza
2: lixile vayingiseti lixile radio msambiki ni ku khensa a ku va mu hi rhambile ku vuya haleni hi ta hlengela mhaka leyi a gabinete provincial de combat a droga i ndhawu leyi kumbe gabinete leli li coordinaraka maativhidadi li nga katsakanyo ka tiholobye to tala ku patsa sawudi educação cernic procuradoria PRM tindhawu vanyingi lava va hlengelaka a ku tirhisana na kombati ya droga lava va tirhisanaka ni swilo leswi swa ku nyima u dzadza hi xileswo a kombati ya droga ne navo a kumeka a patsana navo kolaka mtiro le hi ku famba ku lomu swikolweni lomu mabazara lomu tinkerekeni hi bula hi xuxisana hi kokana ndleve hi timhaka leti ta mayelano swidzadza hi loko hi famba ntlawu leyi hi tolovela ku hi famba navo va Saudi va ta va veka mavonela va fundisa leswi a ta kwa swibala Dr. Bernardino swa swilo leswi humelelaka mzimbeni ka munhu loko a famba ka ndlela leya swidzadza vhela a hlayile lana swa ku a masigaro hi mhaka ku mfumo wa pfumeta ku maxavisiwa hi toloveta ku khuluma hi wona hi ntamu ku sungula hi ku swi vitana ku i droga de entrada a munhu para ta kota ku fika ka leswiya swin'wana swa swikulu a sungula hi laha se a funda swilo swa swinyinginyingi a funda swilo swa swinyinginyingi ntawu i mhaka leyi i kumeka ku na hi karhata a lomu migangeni lomu mintirhweni lomu mindyangwini tindhawu hinkwato hi fambaka kona porque i mhaka leyi i dlayaka vatsongwana va hina ngopfungopfu
0: Swa twala alenu doropeni la kancayincayi ku ni tindhawu ta ku hambanahambana leti vanyitiko va nga rila hi tona hi mhaka leyi ya ku xavisa swidzahadzaha hi xikombiso la Bayer Novel makemeni mabulu ya ku mi nga zama ku khakhelisa mhaka leyi handle ka Bayer Novel ku ni kola Bayer 5 la Bayer 5 la BP
2: tani hilani nga vula hi kona ku gabineti o koordinara maativitati a tirha ni tindhawu tinyingi xigava ni xigava xi na lweyi a nga yena xivonelelaka ku fana na siriniki a nga va ni ntirho wa yena lowuya wa ku a swi lava ku swi tiva swa ku ku humelela yini ka ndhawu leyi vungu ku na foko hi yena a vuyaku a hi nyika a relatorio la leswi swi nga endliwa
0: Swa twala hi le ka 8:35 ya mahlweni ku va hi bula haleno ni varhambiwa wa hina kutani loko mi le karhi mi endla ntirho lowu wa ku mi tshikisa vanhu ku va va huma ka xikhele lexi mi endlisa ku yini xana
2: hina ya kumeka hi pfuxeliwa gabineti hi vo lava ku va la ku swi tshika kambe
0: va
2: la ku huma ka swona kambe hina hi ku hi nga hina hi nguva nkatsakanyo wa mativitati wa mitirho leyi hi kombisa a ndlela leyi munhu a fanelaka ku landza yona ku ya kona para ta kota ku a nyikiwa tindlela ta kona va ta bulisana a nga sawudi loko a fiki ka hina hi bula na yena hi mu yingisela hi twa leswi a tisaka swona swa ku lweyi loko a li ka la loko a suka ka xiyenge lexi a ya kwihi loko a ya sawudi hi n'wi endleleta mavokweni ya sawudi loko a le timhaka ta ku i pejera hi tiselaka hi swi endleletaka pejera porque ku va ta van'wani va ku ni madenunsi van'wanyani va ni swilo hi ku hambanahambana se hi swi endleletaka lava va nga vona ku fanela ku va tirha ntirho lowu hi wugamu va ta hi nyika relatorio ka leswi va nga fambisa xiswona
0: aleno ka gaza hi ti ndhawu leti ti tikisaka hi ntamu ka timhaka leti ya wu dzahilala lamafole masigari timbangi
2: leswo i swilo leswi hi kalaku hi nge swi tlhamuseli swi tlhavukanya hikuva ya swi tiva swa ku swilo leswi a mafole lawa hi bulaku hi wana nyamuntlha hi lawa ya ku kwalikeri ndhawu wa makuma ma xavisiwa hambe hi leswi a mfumo wu nga veka nawu wa ku wa xavisiwa wu tlhela wu veka kambe wa ku swa tsimbisiwa ku xavisiwa masigaru ka vatsongwani va wu kala va nga se tlhanganisa dzoyitwani entawu en kwalikeri ndhawu wa swi kuma n'wana luwa ka nga na dzoyitwani wa mi kuma a xava se a lawa ya makulu hi lawa ma swi hlekeke van'wani va rhumiwa hi vabava van'wani se vo famba van'wani va rhumiwa hi vabava se va kumeka ko laya va xitimulara hi ku loko a xava a sigaro leliya a loko a fika kaya papayi kambe a li famba a tlhavika hi nkama a tlhavikaku wa pakuta hi ku pakuta loko ya ka nyamuntlha a tlhela mundzuku a phinda hi ku famba ka masiku a ta ya tolovela se a famba ku papa ya ni rhumile ke a nga ha rhumiwanga hi papayi sa ya pakuta hi yexa ta kuma ntsutsu lowuya wa ku kanganyisa mapimo swa ku yena loko a dzaha masigari laha a kumeka tlharihila kumeka ni ntamu
0: swa twala doctor Bernardine a mhaka leyi ya karhata mpfuwetu yi karhata hikusa na ke ni twa van'wani loko va le karhi va bula va ku munhu loyi a nga tolovela ku dzaha se a wu tlhamiselela ka xiyenge xa ku rhanga loko lixa ni mpundzu loko o ka a nga dzahanga a nga yi a ka Z Bank ka kukule hi mhaka munhu
1: bon a masigaro hi ku va muzimba leswi a nga hlaya kuleka xi ni tsakisi ngopfu xichangana lexi makanganyisa mapimo swi kanganyisa mapimo entawu loko swi wu kanganyisa mapimo hi ta swi hlaya swa ku hi xichangana ni nga ku ni michumu yimbenyana ku yi psikolojiko swi le nhlokweni mapimo ma kanganyisiwile swaku wehe u nge swi koti ku kuriso a hi ku ya a mahosi ntsena a nga swi koti a swa ku ga swi hla ku na leswi a nga swi encaka a nga dzahanga sigara a munhu luya se a ku na lexi a nga ha ximahaku hi ku a nga dzahanga tinkati ma hi munhu loyi xikwembu xi nga mencile swa ku a hanya a nga dzahi a nga hanya problema ya ku dzaha loko munhu a nga se dzaha loko a sungula ku dzaha anga seva dzo ma loko se munhu ali munhu angu dependela ngo hanya anga a hanya hi ku dzaha se ine swi veka ku mavabyi wa vakwa porque yena hi yeshe hambi u swi lava swi ta mu karhatela ku wa swi tshika ku lava se a hi tshundzekela leswaku hi ta kota ku komba tindlela hi mpfuna leswaku a ta kota ku tshika a ku dzaha
0: a u tshika ku dzaha dokodela ku lama murhi makinina kumbe masakwini
1: a loko pasiente a fikile hi mu cheka mayelana leswi hi ngo to mu chekisa swona ni swa ngo to swi hlaya swa ku swa humelela loko a nga dzahi ku leswaku swa swi lava ku ava a phuza murhi maximurhi lowu esopra wu tendera leswi ya swi twaka a hi murhi wa ku mu tshikisa ku dzaha a murhi wa ku tshika ku dzaha wu le nhlokweni ku le ka ku munhu a swi lava ku tshika ku dzaha kune ku munhu loko a nga dzahanga a titwa a vindlavindleka nge ku la ku humelela nchumu
0: ya ku ni vizinyi wa mina dokodela la a bulile la ni tsakisa ku ni vizinyi wa mina la wa ku a le loko a nga dzahanga loko a etlele u lorha swa
1: ku chavisa entawu leswo
2: a
1: kanganyise mapemu loko swi encisa leswo se wa swi lava ku wa wu kuma murhi wa ku a nga ha swi vona vuni leswo porque swilo swa ku swo voniwa hi yena entawu swa mihari hari ntawu wu kona a murhi porque mina a ri yela mina wa psychiatria ni tirhisana ni michumu ya ku yincisa swosweyo swa ku munhu a vona michumu a yingisela michumu ya ku yo twa hi yena vambenyana va swi koti ku swi twa
0: swi ta hi kwini swosweswo dokodela
1: engane swi ta hi ku nhlokweni engane a kanganyisi mapemu se mapemu ma ve se ma khoma ndlela ku a nga ha leyo se swi lava ku lulamisiwa swi la ku lulamisiwa
0: amsiya ya la ka nhloko lana yo koka swoko swa chaka swona
1: handleni ka ku koka porque leswi swi fikaka la ka nhloko swo cinca matirhela eku fana ni computador loko li ngheneliwe hi virus se li cinca laya se halaha enci leswi li nga maheliwa swo se li kumeka li trapadlareka se li yenca ni michumu ya ku a yi nga li programado ku yenceka
0: Sona. A hi maendleswo ta vitana vayingisetelana leswaku va nghena ka mabulo lawa aka 87-00-51-333 ni ta tlhela hi vuya kola ka dokodela Bernardino siku rin'wanyani a ni bulani mun'we ka tintlhari ta udawu la yena mayelano ni xiyenge xa ku fana ni xo lexi xi yelana ni timhaka ta ku phuzela magwala se dokodela a hlamusela laya ka ku ka xiyenge lexa ku phuzela magwala ku ni a fazi timakaku swi famba fazi dipori ku fazi de leyao se ala ka xiyenge lexa xa u dzahela mafoleke
1: ala leswi encaku swi hambana eke a loko u dzahele mafole a nqondo ya wena ai cinci a munhu a dzahile swo yengesela matimba swo mengesela utlhari maxa ngondo a yi cinci
0: ke hi twa lava ku dzihambange va ku a tirha hi ntamu a rima swinene
1: entawu a laka ka mbangi ni byala dzayenca munhu le mucinca miehleketo hileswaku a kumeka munhu ehleketo yo linga ko so ku oyencenge hi loko o ka a nga ehleketi ku fana pro se kuma swa wa mukuma munhu se wa dedereka wa mukuma munhu se wa kasa wa mukuma swa wu munhu se a etleli ndleleni wa mukuma swa wu munhu a tihonhelile ko lananga kona entawu leswo hi leswi humelaka loko munhu a phuze byala swi nga yenca loko munhu a dzahele mafola sungula a ku vonavona swilo swo swi nga vuhlayisa swa lowa ku loko a nga dzahanga a vonavona swilo swi nga yenca ka lowa ku dzaha mbangi na yena loko a dzahele mbangi a sungula ku vonavona a swilo swa ku a nga swi vona a vonavona swilo swa ku chavisa ka mafole leswo swa fazid makaku na dya a swi kona hi ku munhu u nga mi voni swa
0: tikomba swa ku ngi loyi a tlharihile kasi loko se a ximusi xi helile a ku tlhari yaka
1: ku helile ntawu yena lwela ku sempre a mantera nivhel liyaku purusa dzahaku sempre a nga lavi ku nivhel liya ku tlhariya yehla ku lava yi tshama yi li mantera ku loko sigaro leni nkama walowo loko li hela ku lava wini ku a ku dzaha ku ni problema kutani ku dzaha mafole timbangi o mabyala ku humela yini ka muzimba unga sungula hi sigari lengwe siku a muzimba uta hi kulondza se mambiri se manharo se kwatu kufana ni lo dzwala wa sungula munhu a luya hi bodlela lengwe la doje ya madakwe ma swiya hi ku ku fika la se heta ku hi kaxa ha yo nyima ntawa muzimba uya hi kulondza porque a leswiya swi nga u tlharihisa a swa heneli ku lava wini uya hi ku swi hengesela
0: ala ku engesela mana udeta
2: ai leswa swi hlaya tata na Bernardino ku a muzimba u pfumela la ku sungula u dakwa hi dojem langa phuza siku lelo va ku hi linwa dakwile munzuku a phinda u pfumela a mundlwani sa wa swi koti ku dakwa u tolovelile loko so tolovela u laswa ku tlula laya protako ta ku fika ka nivelia ya tolo hi ku famba ka masiku se swiyaka se ungwa koti ku manchumu loko ungwa phuzanga gwa hi ku kumeka ni ku ni nchumu lexi ungwa xi yengetela muzimbeni ka wena a xi nga li kona hi masiku hi se swi ku byela swa ku lexi i xilo lexi hi fanelaka ku hanya xona u dependent wa
0: xona hi wa hi maprejuizo lawa ma nghenaka ka vutomi la munhu loko a tinyiketela a swi dzahadzaha ni u phuzela magwana
2: a maprejuizo ma nyingi swinene hi ku sungula hi kola ka Saudi la hina a nga swi vulavula tatana ni ta swi kuluma a si hi mpfumawulo ku sungula hi ni mavabyi ya manyingi ya swilondza leswa muzoko swa ka swi nga dahiwi va swi valaka ku ma kansera
0: swona
2: u nga ma kuma ma kansera kola ka nomo kumbe ka maphaphu ya hina
0: se loko la ku bexinyana mamani
2: swa hume hikusa alirimi anomo ankolo a maphaphu swi kumeka na swi vaviseka swi nga kala swi nga endli hi nkarhi wun'we swilo leswo maxikambi swa endla di forma faziata kumbe u nga kumalela nomo kumbe u kumalela nkolo kumbe u kumala maphaphu i maphaphu wona hi wona matolo lawa ku vaviseka ku tala ka minkarhi ma vuya ma hi xenga vanhu un'wa mikuma dzahani malembe u ku papaya masigari ma ni funde swaku nyamuntlha mama haleswinileswini leswaku ho n'wananga mina ku tswale na ni dzahami se nyamutlhola u ta ni fundisa swaku a maphaphu ya mima nga kumeka ma vavisekile na 35
0: a swi koteki lan
2: ko loko a khohlola normalment a wu muti wa khohlola a ku huma moya wa ku woma sempre vanhu va ku va nga ni va dzahadzaku masigari kumbe mafole va kumeka nkamanikama yi nge va ni mukhuhlwana madrugada u tolovela ku va khohlolela swinene hi ku maphaphu se ma kumeka ma fadlara ka leswi ma nga tisa xiswona masiku i maphaphu ya hina ya ma tiva swa ku ntirho wa wona ku cinca moya ku nghena lowunene u fambisa anyameni ngatini lowu ka ngwa lunene u huma hi wetshemula kumbe hi khohlola hi ku famba ka nkarhi a ngati ya hina yi kumeka yi nga fambafambi khwatsi hikuva a maphaphu ya hina a ma ha tirhi komforo hi ku ma kumeke na ma hisiwile hi ximusi lexa xa masigaro se a leswa nga swi vala swa mavoko ya ntima dokodela hi ku tala ka minkarhi na xirhami lexi hi tolovela ku twa xirhami ntamu lomu ka titiwu ta mavoko ni ka munenge hi ku a ngati ya hina yi tsutsumi ku fana ni nkarhi wa ku hisa se minkarhi leyi ya ku titimela hi swi twisa leswi lowa ku dzaha masigari ke hi ku hi yexe a mavoko ya ku se mabala swa ku se ya ntimanyana a munomo ni munenge se ya kumeka a xaniseka hi mavabyi ya ku talatala ya ku masukela ka maphaphu ma famba ma ya muzimbeni ma xika ma hambe ka munenge ku pfala mbeleko tani ka wansati ka wanuna hina vavasati hi nga kuma tinyimba leta ku tihantla ti huma ti nga se fikeliwa hi masiku kumbe hi tswala vana lava va nga ni baxupezu kumbe kambe hi tswala vana lava nga na ulema muzimba hinkwawo kumbe ulema la ngondo leswi swi vitanaka ku i deficiency mental kumbe va ku loloha tinghondo leswi vona vadokodela va swi vonaka ku retard mental
0: a
2: mapima ma ha tsutsumi ku mudeviseri ku fana manana ni ntanga ntangu hikuza hi ku ne akukhohlwa imololo wakuhandla mafunda mchumo makoma kantanga lenga kayo na munhu majonzela amafani ni vatsongwane vatintanga ta yena
0: dokotela mapre mapreshuizo mngayengesela
1: ngayengesela kontanga swihlaya swa ku maphapi wona mapeta ku moyelo unene ma humesa amoyelo ansila swibala swa ku nga hati se ita va yichimele ku ma nga hati swikota ku hluta moya swihlaya swa ku a unga kuma mavabyi eka swirho hinkwaswo a kulume hiku beleka manje ku lawa swihlaya khwatsi swa ku swi nga tlhela swimaha leswaku papaya nga ha sekeleki le ndyangu
0: a
1: nga ha munaveli mamane a nga ha munaveli mamane
0: ntawu
1: swi yenciwa hi swo swa ku dzaya ntawu handleni ka leswi hi nga va hi sukula ko ndyangwini porque a loko mamani na papaya va etlela xikan'we siku ni siku swi nga yenca papaya mamani a tivi papaya a nga dzaya a sungula ku dzaya se epra etlela na yena a twa masigari siku lin'wana na lin'wana loko a mubejara a bejara masigari hi tiva swa ku tomi la swo swi la karhata a mali leyi n'wana swi nga preferile ku n'wana a nga xavi ka derno ku nga xaviwi kilo la mpunga maje ku xaviwa masi wa masigari hi ku i visio i visio a ngu ho tiyenca papaya a ngu ho tiyenca soke a nhloko ya yexi xa ku sungula ku i sigari a nga ha swi koti ku yenca pra a yenca swimbenyana ku la primeri ya ku kansi a kumile sigari ntawu swi kumeka swa ku a mali la ndyangwini la yi nga ha tlhangani ku va yi yenca ama-dispesa ya ndyangu ntawu i problema leyikulu la ndyangwini a nga va li problema ni le mintirhweni hi ku swi ta yenca leswaku loko mali ya muholo helile ku ni nyana mali la ntirhweni wo swa va kulega se wa sungula ku yivayiva xa u lava ku yiva hi ku tenk a visio a li deviwi se u ta sungula u tekateka ntirhweni u tekateka ka vavhizinyi u tekateka kola ndyangwini mamana u mi nyiki mali ya maharaxu u tlhela u ta juma u rhwala a single litre ya mafurha wa xavisa loko swi kumi vatsongwana la kaya vatswele va zama ku maha hinkwaswo para va va pfuna tlhela va xavisa va xavisa ni mpahla va xavisa va xavisa ni selulari ntawu a swi gameli so ka muzimba swi nghena ka swigava hinkwaswo swa vutomi nghena ka swigava hinkwaswo swa vutomi
0: hi swona dokodela swa twala se leswi swi nge te ta hi dia 31 swini mi nga ta swi endlaka n'wina ku tisa Saudi
1: hi na ku kotisa Saudi ni matividad ya mapalestra kota hi yencaku lembe ni lembe siku ni siku sempre hi ni matividad ya dyondzisa yenca mapalestra ku sungula ku khensa opportunidad leyi hi nga li kuma lani ku hi ta hi ta khanela hi madroga hi ni mapalestra lomu swikolweni hi ta va ni mapalestra makerekeni porque makerekeni a hi nga nga nghena ma na ko swa lisima ku hi nghena leswaku a loko hi ya hiya loko loko hi le swikolweni hi dyondzisa vana pra va ya fika va swi fikisa mindyangwini so ke vana xivezi a va swi fikisi ku na voni se va ka swona ntawu hi lava u nghena lomu makerekeni ta kota ku vatswela na vona va ta muka kaya va ya dyondzisa le mindyangwini va dyondzisa ka vavhizinyi swa ku a leswi a swo tsimbisiwa bibeleni ntsena kambe swa tsimbisiwa a swi hi yenci kahle emuzimbeni hi ta yenca matividad ya mapalexa swikolweni makerekeni
0: hi swona mi ta va na vona va kombata droga
1: hi tirhisana na vona hi ni kumu depes hi kona ka ko hi lumba gabinete laha hi va gabinete hinkwenu hi tirhisana xikan'we
0: hi swona se ma va no that marito ya n'wini ya ku hetelela
2: I ku khensa a ku va ni hi vitaniwile ku hi ta tipatsa na n'wina nyamuntlha hi khensa vayingiseti hi tlhela hi bandleve swa ku a hi tivoneleleni lomu mindyangwini a ku hi rhuma vatsongwana va xava masigari va papaya a swi lunganga hikuva hi va fundisa a ku va funda ndlela leyi masiku man'wanyana vatsongwana vo tiva ya masigari va famba navo exikolweni va fundisa vangani kuloni ntawu i swilo leswi fanelaka ku hi tivonela hikuva swa dlaya hi tindlela tinyingi mavagu manyingi hi nga ma kumaku hi kola ka swidzadza ni tlhelani ku a masigari a mana munenge hina hi yaku hi malandza lomu ma nga li kona a kuli njhani loko va xavisa hina hi nga hi ya xava a kuli njhani a munhu loyi a ta xavisa mundzuku ntawu na hina tengi ti ehleketela ka vutomi la hina hayi ku hikulupara ku hiluya wa xavisa hina hinga xavi hi ta swivona swa ku swinga mahisa ku hina akule njani kan mama
0: Isona hi kensile hi ndlela leyi ke munyisati wa ku rhandzeka hi ku fikiselelela a mabulo mayelano ni siku la 31 ka mayo li siku leli hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava ku ehleketiwaka hi timhaka ta ku nyimisa outzai lamafale hi twile hi ku yantswelana nhlamuselo wa tintlhari leti ti veke kona haleno xitudio ti hi kombisile leswi a nga wu bihi la outzai lamafale xikan'we ni uphuzi la madrana hinkwenu a hi hlengeleni ku va hi le ni vutomi linene amilosa

Hedi tutumele hiya ni ya provincia ni ya sa mangoni, mangoni upemba kaditiku ya ramba mchawa masukush atula le kasi. Tikambimu ya 14 horas e 26 minutos. Radio Msambiki Mwengisete, pangalata uka wamka, mwamanaka kutini nato. Ubemba Carlos Gove.

Makakonongo ne mwenge sedi kasi mahora na nyamo ka kasi magwera ngu chikolwa med balisa mo sikolwa ne kasi me gondo me mahatini dihi kuwa me lava mangwana wawe se hambu ti chedwe kasi kuni alfabetiza sound ya dultu chikolwa chati gondo ta vhathu vha hombe unaza ku bula ditinda wena unaza ku hamba ti konta unaza ku na na bondia bwatari singa kuwa loko vachi katinga chimaji kasi au mana uri mahangu khutu.

0: Rádio Moçambique, Matrapanica, GG, Margan Ficando, 90.9, KFM, 370 metros, cá, onda média, Corula, Vengse, Titi, Cunicambimo, e a 15 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Vengse, Timbimo, e a Kuahita, Nindima, e a Mahongos, Titi, Vengse, Tunene.
2: Tenda ya Gaza. Jameto ya Mahungu a província ya Gaza.
3: Mitsikari Mwing City. Hoyo katenga chitichi mitsikari hiya wazina. 28 kamchima wa mayo 2026. Misungu watenga mbalito kene mfumu wa distritu ya Shokwe ila wachipimo cha 250 milioni watimitikale kuwa kuna usatuan kusukwa tisara staratu ya simane kakosudu wanekete niko na hawa katinda ambi kumaneke chipimo cha 80 wa makene kene ya staratu asia simane kakosudu wanekete niko na hawa kaunda ambi ania mapai kupinda 2600 wa vatu wana wawa sewa vuneka ako ngumakalo ya kuveni vesalamati hambeni kuveni mati mechimbalata matimbwini ni kusalati humu. Makalo wa wangawa chikangulu wa Nyamnova, mbubadu wa profesi ya Gaza, kadifumbadi ya Dimahako, kama distritu ya Upemba. Misu nguwa tenga chitichi, tenga takatu ya Najilbertu Bukini, tukunani kuluti ya Marabuduya, haka michini ingisiti unene ya awa, ni mwenye niwa hiyoto makamba katime itia titako. Ndambi pindile, yuko nitete sigozo kuhambana-hambana kasona nika mwa kuweni sulula miselwa mfumu wa distritu wa Shokwe ila wa chipimo cha 250 milioni wa timitikale kwa kuna ta sukwa tisa nukula miselwa staratu sese mwaneka kusulu waneketu ngu makanda ambia dilimbidia mwaneka di chipimo cha 80 wa makene kene ya staratu asia ya simaneka kusulu waneketu sara kukulula miswa haminu kuweni siguletwa kota kuweni mati masi ndaki. Ntangwa daweleta unga hati ni uakini ya Kashokwe ambatito kene kulu huonekela kastrato ania distritu ya Shokwe. Kumahakuwe ni mimova ni vatu. Wasi simbi ni mutinzi la tete nene. Saku ujese ya sumana kakosa di matimbwe ni sisi koti kwenye sipakelwa siyama bazara. Karmindu shioze. Achamusato kene mfumo. Umaneka uchilewa tila timale kamisangano ya wangana. Kasuku falakuwe ni kuna sukuwa tisa stratu siya. Asia simane kakosa jini lisima amua kaku bendula ukosi niti tsomba ka distritu hamine kachitsungu.
4: Astratile shi ngala ka Shokwe shi ngala kulomsiwa. Shwa kurangelu eshini mwisha distritu. Ina tsengwa wa itente setu wa makenekeni. Malaveka kaku lulamsiwa. Ikuluma ikusukela kandiza utautatafika manjangi. Ufamba ate mpungwini, ni kufamba ate mashua, loku sukela kruzamentu, kastrada shama sijiri. Loku yata ita aleni, ita ita kuma astrada lesu ligaraka bombofu, tititi, mwashkolwani, ize ita uuma, akankonyani. Inanasona astrada lesu sishitaka ima lembe shingali matzamela manene, inga astrada shaku sukela ablu weni, loku sukela kruzamentu, uyafika masavasa. Inasona nasionavu astrada shaku sukela au hoko kuyafika muyanga lexi national xinga kama tsamela ya ukarata ngofu lexi xitaxita ku mweti ndambi na shield ka ukarateka ini ku karateka swinene futhi ka strada xa kusuka a xilembeni ungena maramba jani ini strada xa kusuka cruisement wa fika mahlazeni tindlela leti tilavaka akupfuniwa para hi tilulamisa hi kahle hi tlakusa misava hi pakela misava ifika ka xiyenge xa kuza loko mati mafika hi mavekela ni maboka swibuluhani para kuveni mandlakahle hi lava mali ya kutula a 250 milioni ya mametikaji bon i mali ya ka hi kona maxikomu loyi a swi lavaka tinka tshamani idea sempre tshama hi levantamento swa ku loko hi kuma parseiro ni loko hi tshika hi kuma mali ya hina leya orsamento porque ni orsamento ya hina leyi hi kumaka lembe ni lembe ya gestion ya district hi tlhelo la fundu district. Ndao tenki tsamana hezi tiva so loko hi kuma mali ini astrada leswi.
3: Karmindu Shioze, ntangeli wa chigava cha uaki, ni ukunga hati ania kamfumu wa district ya Shokwe achiomba ngo kunavela kakulula misa strato sesmane kako siduo nekete huko na hawa kandambi ya dilimbidia kupinda 2600 wavatu wamane kako ni ya mpai upemba kapo lusisi ya gazo katalanyano wa wani makalo ya kuweni wekota kumana mati ama nene osela kuchamalata mua matimbuini kumaneka idi magivi ayo mamaneka kuma dula misirwe makuni makalo kambe yove kama moto bomba mambi, kumwekoni matange mambidi hambi ni makalo osala matiti humu kumwekoni makalo o kuwala ona simaha kumweko ni makalo kambe akuveni kusala suhari makalo yawa wana wa mangachikangula nyamnova gwadilo provinsia ya Gaza ni ya mashua hawa kakuaka makalo yawa kungawe kuchivunetulu wangu timale nguchu kwama cha timale chidunwa kwa Banku Afrikanu para Zenvolvumentu kupata kwa kambe ni kuaka simwa nisimaha ania disitu ya mapai gwadilo provinsia ya Gaza wadagati na mbanzoni shongo kamimo yanga kangula ukaluwa geni wangawe achuombo manguli sima lakuvi kisa makalo yawa zalani ya kuveni ona yawa mano vuneta kuma mano heta chikaratu chia chakupoteka kamati kambimo yalisani
5: akuisaisa kuvonelela kahle ka ndauli kumbe ya kumati ivonelela kahle leswaku kunga tshuki kuna lava vata kuvala kuta hi wonetela ngota siku lunwanyana hikuma swa ku bomba la liko mata kwela mati
6: amen
5: ita siku lunwanyana ama solar vatekile mata kwela mati
6: amen
5: Ita sikulu mwanyana mpopi vatekile amati moto ndema huma mahela nkama unwe switave swili kahle leso se akuhlayisa loko hiku kombela ku ka kusungula uivoneleli munwani ni munwani ka hina la hifanela kuva hiva va guarda va ndauli loko hivona munhu na huma nsha kungisho la kufanani kola hila utiva swako ade hikwini Achiteka siya kuini. Atao?
6: Eswa.
5: Ile su singata enja kuwa hivani ndaule yipu na kamo wakulea sinene. Na isasha kulani kukote kupuliwa ama danyilawa hikuma matilawa. Hiko kututumela timakata mumulo inga na wona uteka kufuka wakulea amfula na ingani. Alile shaku embele kuingani mfula. Loko malikona mati sosi mbe motlela kuna mpula itavena o mati ya kupuza ni kuenja shumanyani. Se ile shilinga ya keluwa danyileli na shikongo mashona shakuni. Loko litala kuna mpula mbeyo tama kama wakulea unga ni mpula itave ilikata.
3: Mati ya kufatua profesia ya Gaza marigali wa mbanzani shonga chumba nyano wa kaukalo wa mashua ani ya mapaye kamimo ya angati kangula makalo ya wa Maningala kwa mati ya manene yosela, makalo yocha mbalata wa matimbuini, hambe kwa ningala mati osela kambe katihumu. Chitungusha mpayo kamugango wa mashua, mchua cha chinga mbati tokene, chinawe chichisha isa makalo lea, fusi chininga kubonga kamfumo, mtu ositia umahako, ndani kakula waku pumba sikarato, mtu ngutusa kupweteka kamati.
7: Matamele akola amela usuwa ya tora. Ongana nchumo. Onflyinga nango hoshupeka. Masuse flyinga zwebaka tamlelia. Hishubukili. Danya kahle. Shimati makofu salata ni tadla mati bashikobe na wapa njala.
3: Mweyo kwa hanyi wa mashua. Ania mapai ya chombomba nyamno wa kamimo ya kungati kangulwa. Magiri uningala mati ama nene osela kavatu. Makalo waka mpatako ni... Ni ningalama ati ya manene osela kati humu hambe kukula tipasha ni kuchambata matimbini. Humu mbama humu ya dufu mbada kufatadora wa provinsi ya Gaza awa nyanova angave achininga kinkika vadimi kuveni vengetila usavi ndi mindude sakudia na nikakula waku heta karato chanzala chia chuhone kako chivangu wanku chicha katimbimo. Marigadu dambanzo nishongo, kena mbako chito kene, vatukulinga na kuveni veti hita ngumatimba, amuwa kubindu la sakuja. Hambikuwa kuoneka kwa sikarato sofa na nitinda ambiti ya tingawoneka kadilimbidi ya mwa provisi ya Gaza, kamichima ya janeri kumweko ni marsu. Achamusta chito kene, sikarato siya, singowe sichishulwa, mkwa na haka kuveni kudini udimi. akombile kama uchifananiso cha chikalo chechuonekako cha kuchiva nikudhula kama parafini tito njimwani chechifala kukulwiswa ngona hawa kadibindu daudimi nkomo provinsi ya Gaza achamsati tokene ngukona hawa kase halanga nyasia ihukile mbimo ya kuveni dibindu daudimi idwa dia diswa ko masoni ichitondola matembo kumba mapulo onona hameni makhalo amana kako madini mati makhalo wa magiri amana kako madiho kasukufala kuveni kubindula saku yambi moyimonyani ni mwanyani kota kuveni kutsukwatiswa chikalato chanzala
5: akuihlayisa kuvonelela kahle ka ndauli kumbe yakumana ivonelela kahle leswa kunga tshuki kuna lava vata kuvala kuta hi wonhetela ngota sikulunwanyana hikuma swa ku bomba la liko mata kwela ma
3: Mati ya kufadhura wa provinsi ya Gaza kasi chitsungu cha niya mapaye mchua chinga wa mato kene china ya masoni mkuti hita amua kaudimi zani ya kufini kupumwa chikarato cha nzala.
8: Kangu wale hinga kayo na ufamba mpati hiti ndambi. Hiti lumi ndambi. Mahibzalini, mabele, madu, msambo ya matao. Kwa sa hibzalini marasufa. Hiti tu herikashi. Vibenzila, fija, mabele, shimati, rapoi, makofu, betruti, tinyati.
9: Handi kakuwa
3: Mweyo kawa hanyi va niya mapaya chomoma mkuti hita kawa mwaka kubindula saku uja ndani kakuveni vebla nchikarato chanzala achia chivangu wako mkona hawa katinda ambimu. Chisungusha pusha lipisativu ya male hisi niya chimbusuko na mwa Gaza chumana kachichishu kuvala mkona haka kuswela kakusimbituswa makungo ayawa yopakela kasi yoni ngela matia manene osela ndilo wa gezi kama bairo kuhambana hambana haka ona. Sikaratu siya sangawesi jive kwa wastatu wanyamnova kapitimeru sekretari wa komitea provinsiala Frelimo Daniel Matavele kamsangali tanua angave na awo ndani kadifu mbada mazi siku mambilia adilo ndetako ania mali ania chimbutsu
10: lo munga malese lo aguwali nga kona hosi tu hosi tami na munga tahamba kuna lona na ambina mama na hata talukuma niso zina mlo ya hata katalukuma igezi kasi ingari nga nukumeka gezi shitaratisha omuringa kukombele tere kono mkukunga sala yuku yopuputele
11: so nilaku vulanti iso leswaku Frelimo inga itiki mnyameni hikuva hi yona i leader se anikombela leswaku mkulisa male hise so ai kombela leswaku Frelimo unga hichikumeti unga itiki inga vakumbe hi yo joha hini hina valoma le hise hambi loko hi johile hi vana va yena Frelimo a hi nyiki leswi hi swi navelaka
3: vahanyi vaniya marihisi district ya chimbutsu vachivaka sikhalo ka primary secretary wa komite ya provincial avamanaka ko achipfuxela kasi Daniel Matavele ngene anga ve achixavula tokhene sikhalo siya hambini simwene ngufana siya ri vachiseheleketa ka mfumo kasi kufala kuveni kudoko kudoko simana xamulo
12: elasamo ya magezi kuveni mhaka inga humelela a magezi ma dividido em três regiões. Kuve ni concurso ya ikuru shinene ya kubeka magezi ka três regiões. Angama província la makusha Maputo, Gaza, ate Nyembani. Ungena Sofala ya kuma Anampula. Heveni ma problema a região sul. Maelano ni empreiteiro lweyi anga ganya concurso. Pra beka magezi ma província enkwaula. Hekona vanga chincha kuve ni concurso inwanyani. Heku lweyi na anga gwenta anga va muhumesa. Ankari enkwaulo wuya. Aku nga havekiwi magezi ka tindhawu ta ku tala swinene swi nga maheka ndzi ngheni ka swona swa ku mali hi satluliwile leswi minindazawu la swona ni tiswa swi mhesi ku yini ku ve ni timhaka leti ni mi tlhamisaka swa ku ove esi problema empreteru a nga ganya konkursi lomu a zona sul epurisa ya lomu so a loko suka u ya xikwalakwala u ya masanjena u ya kwinikwini ka Gaza a xirilo xi xa ku fana ni xilo xa magezi a vanhu hinkwavo va lava magezi a xitshungu xa hina xi lava magezi
3: Daniel Matavele, primeiro secretário da Comitê Provincial, a chamula sikhalo siya sengavekwa ngohanyo wa mali hisi kadi fumbadi ya dimahako la matsiko mambidi. Libanzana Frelimo, libonga nikuni ngani matimba, wanana wachisurumana, ngumi tumoyo siya ayo mahako, amuka kuvunetela vatu, nani kawusuana hambeni kushaniseka. Bazada Frelimo do mbo mangotu ngukuti hita kumbe kutininga tila kadewe kawa nwa chisulumana amua kaku vunete la batuwa maneka ko, wadidi dumetwe mutinda ambiti ya tinga uoneka mwa provinsi ya Gaza, hambi ni chikara tuchia chuoneka ko ania Cabo Delgado, chichivangwa nguwa mati sunge. Mahungwewa, maumbilwe ngu primer sekretari wa komitea provinsiale, Daniel Matavele, Nyaminova, kamimu yanga tipata la nana wachi sulumana ania Chimbusu, kakukunga la litsiku da Ide ul Adha.
9: Temos a mensagem de gratidão pelo trabalho que tem feito esta comunidade para os moçambicanos, sobretudo aqui na província de Gaza. Saímos recentemente das cheias que abalaram toda a província de Gaza, que também esta comunidade foi abalada. Mas vimos muitos desta comunidade a sair a apoiar outras pessoas que estavam a sofrer mais.
3: Hinikubonga, kavanana chisulmana nguntumua wa umahako. Mujifaniso hiwoni kutihita kawana chisulmana. Vachivulete languto awa kamewe hinga dumelwa. Ngutinda amita dilimbidia kavanana chisulmana. Hamini kubona wadi dumetwe. Kambe pa lekele tose. Vivulete la awa maneka kwa wachishaniseka kupinda mpimo. Hilito loka machi Daniel Matavele. Primer sekretari wa komitea provincial. Achombomba nyamino vani ya Chimbusu. Kambimo ya angalia chitipata na wana chisulmana. Niko naka kukulunga la. Isikuda kismus ya chisulumana. Mwingi sati kibana tenga chitich. Tenga chitika tuta mina chitibatu buke nipuza na kulotia mara buduya. Ati kamichini.
2: Yengi sile tenga ya Gaza. Lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Radio Msambiki ya Mwagaza, Wengset, ipametwe ndima ya mahungu. Hatemba taku abichibamu chopeka lanzaveni hosetu imani tenga ya gaza kadita mbuli ya danyansi. Hitika mbimu ya 15 horazi za 6 minuti natani ndima ya mabulu uchenje. Hichilawe tena mbuma za 6 horas. Za 6 horas mwengisetu ngadivali nyansi ka wazita kasika wazina ka. Hinata ni mabulu, mabulu aywa kasi. Hikuna tana umailano niku lava ndima yokar kasitichi simbidi Gaza ni inyambani kadona ditambu diada nyansi. Sengu tonde tukawa mkama inarambamani magalton macha mamna amina na chani kasi utumwa kuhanya wakarata.

Thomas Guilhermino chaka si babani tikambe muya 14 kasikinzi horas 40 e 1 minuto ngahenga timi galangora mingi setting mbe muya 16 horas 10 minuto kasina tele mabulu mailano nindi ma yalisima hinga difikidi ditako ngomvulo hina kulongana ndi siku davanana ku chamu chamatiko onse amafu sengu toneto hinawa ne mabulu nitichalita mti wa ason social ikubona ba wana la kutositi ndima to singata vanana kufikela vanana hinao mbomba ndima ya alisima ya vanana vazula kumakati na hitingati vadoto kava gundi chikolo vanana atu watati hina natu hii ponja kumlayo hii ilo otisa vanana kula wakufela di paketi ndima ya kasi kuna idoka doka kadita mbria na nyansi ni na mwengiseti kawa mkama kasi lunga weshe keta tokari maila nukua higondi sana. Wa mabulu, ichane mabulu ngu ulaya na nguwakana.

0: kuweche changana nefo wetu Pedro Paruki aniwa bidropani da shashai Paruki kito banka nisete zumsekede wa himana
1: hadi suri nakumana masango kumbikeyo inyambani hoka ngutinzi latihi atukeno wa hoka
0: Ngutona hibongidi nikona tsenu mpela sikota kubihichi mimana ngutinzi lati wata tinene kachikati chiwa hengomba tokato malungelo sema umbe kidi ndani kakubihichi na kota kuya masoni ni yanangona kuuwa wakulumba tukudiwa da munu.
1: Disori masango hifala kama za 6 horas za 6 minutos kawa mkama akino gaza natu wakumana ngutinzi latinene yunga nivekala chikowa ni keyo kasi na guita seningena ka ndima ya tuya tsima tsima
2: mahungu ni timhaka sishushwa habanza mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati ni masungulukati
1: Thanks to the Radio Mozambique Gaza Nyambani Hamilosa Kawamkama he manaka ko hitika sitichi siasa sibidi kuwa hibula ngundima ya lisima ndima ya lisima ngukonhaka kuwa difigidita kukulongela wakunguvulu ditsiku da vanana kuchema chama tiko watse amafu kambi sima sima ya tukadita mjada nyasi pela kubula ngundima ya michadu ya vanana michadu ya vanana kutekwa vanana vetsula ukati na vasisewa nitanga ya kuwa vaya wanda makati nguhaizi wangu kukona va leka chikolo kugonda chikolo wavitu tumela kutsula ukati atuvata ati kuni natu hiti tumela aku kuni natu hiti kanetaku kambi ndima ya lisima ainga vigisi wangu mfumu kukua mwanana ikula sanganisa zoitu wa malembe inga likuwa na kasi inga mpimisela kungu mpimisela kuwa etula ukati ngusenga kutsima tsima loko ati ndigunda malembe ni mchani mararo anatsule ukati kuwa sikasi kuningala kuwa kasi hi mleka egonda chikolwa eti formara eti mahela timwani na nene se achi vitwa kuwani mapimo akunawa ewanda ukati sengu toneto akeno gaza hinitate Jeronimo Nyabet kasi ichari ya mti wa ason social ania inyambani nikona hini mame Otilia Shiponze nene ichari ya mti wa ason social Avava kasi wakunata higela hikuna bulana avo kadita mdada nyasi mailano ni mazumbelo yawa andima yewa nana vava tula kuukati na vasisetu nganisa malembe isinga kamu kama wakua ave tula ukati. Na kata ngukona keno gaza ni kukona ni kunitate Jeronimo. Tata Jeronimo nguwa hini mazumbelo masikungwe no yawa. Ndima aya hitaku hichibulangu ya na masiku msana ya banana avava tumla kukuzula makati ama provinsi ya Gaza nguwa hini mazumbelo kuni kuchicha loku chifana sa ninyi amnova nguti hindi nga timahisa kutona
3: ngutona halosela wa ingi siti hii womba tu mitsikari hii womba kambe titu mazumbelo makaya ya michadu ya kwambi vitwa ya kumbiku ya mandanya inga chihi shukubalisa nguku ya humelela infeligement ya humelela michadu ya hampikuwa tinumeri tia tireportaru wako tinganga tu zakisanyana ngutitu kunga ka pumbeka nyana manje kupumbeka kati numeri khatina ku hitsakisa loko hichi dzivati to inga chihumelela nguku katsakanya ngaomba to khani mhaka ya michaduya ya hahanze kamkama kumbe yo chada ni vanana inga lichi hishukuvalisa nguka kunene ya humelela
1: inaka loko michiti shopa shopa kota mikuti chari ngano mitsimbila ko amwa ma komunidade kama kana hamba hambana inga tichi hini chivangelo chakuwa vanana veta mavizo lokati na vasiseva nitanga ya kuya wanda ukati
3: mailano ni chidzato chichi kuchetela kuti to michado iya ihumelela kumbe vanana vetsula ukati vasinzina ngave hakatanga yodingana kuvetsula ukati kuli sidzato so hambana hambana manje chidzato chinchionako chidichona chivangela kungutu chitova nana ve kongoma veya ukati vasinzi kuhokelwa ngutanga ngu ngwambi na udzivi wo hetelela mayelano nesidzato sisihumelelako ngumsana ka kuwa mwanana aya ukati asinzi nanga venitanga ungkuvatate vatate vavanana kumwe kuni nene mwanana u basinga ni udzivi wo hetelela ngu sidzato sisinga humelelako ngukuwa mwanana aditsulu ukati vati wona tava hehukela kuvetumela titu mwanana ya ukati ngukuvona vapimisa tito khona ngu ngwalikasara ka mloro ngu mthu loko tate nina mwanana vatshilorela titu tati nene titi nga humelelako ka utomi wa mwanana u nguku emana wa mwamna entao quanto mais cedo possível tichikoteka idingadi nguchikuluveta kuetsula ukati para tate uwa para mwanana u apimisa titokhene mloro wa mina atininga chitina velela ngumwanana wa mina seti mahikidi titu etsula ukati khavana mawonelo o olapha titoveya wona tiletimwanyane hetilorelako to mwanana wa mina edikuwogonda emana mthumu vaho vatate vavasinga na hungutu mloro u se mloro wa iku wo mwanana wa mina ile ku hukula emana ukati se uchibwako ukati ichibwa ituleka nzela yo emana ukati nguchikuluveta para bona nguti vatitsakelako
1: inaka hititi famadri atate inyabedi charia mti wa san social ma provincia ya gaza mayelano nindima iya ivanana matsula kumakati na itingati ivadoto kutalaka kona valeka chikolo nguchiva chitsotsako vetsula amuwa makati hina lava kuzivaka mame Odilia ania inyambani ainda bank asi mame Odilia disunguka tunia ania inyambani kasi imame hatemba titako imame mbeleke mazumbelo akhe inyambani timaisa kujani maka iye kuwa vanana vetsula ukati na itingati ivadotho miwonisa kujani kha inyambani misikari mame Odilia
4: Seno inyambane ati mhakale ta michado hetuona na tonao na tahasimamisa loko hichuka lomu makomunidade ka hina hiwona zvako vakona avatswali lava vahasimamisako vakuchetela a michado pra ka vanana lava vatsongwane everdade ke hina komu awu clarga sa sosiale hina ni mintirho leyi hi mahaku kwalaha ka ku hi ku yini hi vhikela a ku ha timhaka leti ta ku chadisa vanana na va hi vatsongwani ti nga humeleli ma xi kota ndzi nga wula swa ku a va papayi a vatswali va hasimamisa van'wanyani va chadisa vanana na va nge se kompletara a tinga leyi ya joint ones manje hina kota tikhari hi kona hi zama ku huwelela lomu makomunidade hi huwelela leswaku a n'wanana a na ni timfanelo endhawu na hi ni timfanelo n'wanana nompode amahayini a ya wukatini na nga se khanganyisa a tinga leya joint ones a fanelo yakwe ya ku sungula n'wanana ku a ya chikoleni loko a hi ni tinga ya ku ya chikoleni a gondze n'wanana pratformara para manziku wa siku a kuma bindzu hi mhaka ya ku na yile chikoleni endhawu hamaha mintirho yeleyi ya ku huwelela hi mapalestra lowu makomunidade para ku wona swa ku a timhaka leti ta michado ti wambeli hi ku hina kota vutlhari leswi hi nga swi navelela byona hileswaku a timhaka leti mexi munhu ya n'wana na mun'we a nga kumeki lomu provhinsi ya hina ya Nyambani na ya wukatini a nga se kompleta ra joint ones endhawu hi kona hi simamisa hi huwelela ku na ni nawu kambe lowu wu nga aprovariwa hi mfumo wa hina lomu Mosambiki hikwalaho ka ku wona swa ku an'wanana wa xanisiwa a yisiwa wukatini a nga se kompleta ra tinga ntawu ku na ni nawu lowu venge i lei 19/2019 ya outubro ya 22 de outubro ntawu a nawu lowu wa ta wona wu ta mayini wu ta tsayisa yenhle munhu loyi a seketelaka a muchado wa n'wanana na nga se kompleta ra joint ones entawu hina kota tikhari hi kona hi huwelela mhaka leyi ya ku va papayi vatswaleyi va maxaka ti woneleni ka mhaka leyi hi ku a mhaka leyi a nawu lowu wu ta tsayisa loko va ku tsumbula mexi muku a n'wanana a yi le wukatini entawu a ta tlhelisiwa n'wanana a ka familia ya

0: maje ka hene mongwe ne mongwe papa a yelo ya mahako yene a simamisako ko ako kontunuara ne mhaka le ya ku chadisa vanana ndzi bongile
1: inaka hisise khuka ke nyambane nenga sesuka se nyambane mamana uDelia loko musi shopa shopa naza ne ombomba chichangana loko musi shopa shopa tani nwana mungati nthlari hi xihena ku tala a timhaka leti talile madoropeni kumbe lomu ya tintlhaveni lomu ka makomunidad mu swi vonisa kwini na ku a nawu lowu mutaka na muhuwelela wa twisisiwa va wu landza swi mahisa ku yini a matsayiselo ya ko funtsi hi wahi
0: ndzi bongile loko hi swi xopaxopa lomu ku nga ni a timhaka leti ta michado hi swi wona na swi maheka nguvu le a handle ka madoroba hi kona hi tiwonaku nguvu a timhaka leti maxa a timhaka leti loko hi ti xopaxopa wana papayi hi tiwona leswaku hambi vo va papayi lava seketelaka michado leyi va kucetelaka michado leyi a hi ku vo kala va nga swi tivi ku ku na ni nawu a hi ku vo kala va nga ti tivi timfanelo ta n'wanana va ti tiva timfanelo ta n'wanana va wu tiva nawu hi ku loko yo ya chikela u ku ndzi ta lava a vanana lava nga makatini va nga ta ku komba va ta ku fihlela bya hombe ngopfu ntawu leswi hi leswi swi hi kombisaka ku va wu tiva nawu so ke hi leswiya swa ku munhu a ta ni xihena lexiyani cha kale ka kona hi ko kale ka kona byi wa nga se mahiwa swigondzo leswi swa ku va wona ku a n'wanana loko a ya wukatini a nga se kompletara a tinga a miri wa yena a mapimo ya yena a mese tiyela para a sumera responsibility ya wukati entawu vona va hata ni xihena lexiya tsa ku komu kale ka kona a n'wanana wa wasati a wa yi wukatini hambi a nga se kompletara dzoitwani xa ntawu vona va ha kuntunuwara ni xihena lexiya maji a hi ku kala va nga wu tivi nawu loko hi swi xopaxopa lonuya maji lomu byi mahekaku kona ngopfungopfu hi ko lomu handle ka madoroba hi kona hi byi wonaku kona maji a ntsayiso wu kona hi ku va tsayisiwa lava va kumiwaku hambileswi ku nga ku va zama ku fihla porke vo fihla maxi loko a za a tsumbuliwa a mun'we wa kona wa nyikiwa a ntsayiso depend ya leswi munhu a to nga a involoverisiwi swona lomu ka muchado lowu hi ku munhu no munhu a na ni yini a na ni ntsayiso wa yena a ntsayiso wu sungula ka madozyanu swa timadozyanu swa entawu dependendo ya leswi munhu a to yini a to nghenisa swona laha ya ka muchado lowuya a to kucetelisa swona laha ya ka muchado lowuya entawu a va procuradoria titribunali va nga vona va tivaku ni nawu va ta ya va wona ku lweyi a yo lombisa panela basisiku ga tilovolo ta kona siku gaga ku a presenta sawu ya kona entawu a ta kuma tsayiso ya yena lweyi a wa swi tiva a ku nhwanyana wo karhi a yi le wukatini a nga se kompletara dzoitwani entawu yenawo a ta vi ni tsayiso wa yena xa mina komu papayi ndzi ngo no ya hi ku tsheketela ndzi ku famba minawu ndzi ta kuma tsayiso wa mina podi madozi yanu xi xa mina ndzi ta makuma entawu hi leswo swilo swa kona swi mahisaku swona se ni nyambani hi leswi hi hanyisaku swona bongiwa
2: va thangeli va miganga ni vona va tsayiso
0: a varhangeli va miganga na vonawu a nawu lowu a wu ti wu ta siya wo siya purisi ndzi nga wula ndzi ku kani papayi kani mamani kani wu vhiziwi ye wena hi ku swi tivaka kona basi ku a nhwanyana wo karhi wukile wa heni kindzi yanu swi maxale wukatini u ta kumiyela u nga dinisiyani ntawu u na ni ntsayiso wa wena na wena
1: akwaaseikulamonaseitiwonainegosimakumanyani hi nga nghena mulayi maxikwalakwala se hi pimisa tihomu ni gumila tihomu ni mixhanu hawa ku ni mhaka yo navela kambe ku ni mhaka yi kambe yo lava mali hambi ni sifuyi mo va loko lisaku ngu sifuyi
3: ngulitshuri mhaka ya yo tsulisa wukati n'wanana ngu ku ha ku navela ku va ni so karhi siya vatati va pimisaka to sina ta va pfuna ya humelela michado ya yingi yi mahekaku yi involvhera vanana makhambi a mangi yi yelana ni kona ku wa tate a li interesado ngu ku wa a na mana co karhi nkwati dza to ngu xihena chathu n'wanana a xitsula wu

0: kati tenkelo wolo se tiunga chitiwomba for example toyelana ni tihumu kuni ma community ya makuho mukumwa nana chilowolo kuhumiswa tihumu se ngukuwa edzato mwanana wamina chitsola ukati na mana tihumu na mana mafatu na mana mabasikini kuhumu wawa kutengkuwisa mabasikini mwatumisa kunguti mabasikini ti kutaninga manyawu tito mtu tate tumela tito mwanana wamina anaye ukati
1: epimisa kulogu kwa chuzo tulo ukati se nichibala
0: ni nichibala cha tihumu kambe kama siku ya ugwiti sela hahanzi kati takuwa mwanana etsula ukati ngukuwa akosinzi swangu tonditoko na helaku manati humu helaku mana makazaku himanana ni makazi wakuwa banana ikuvona wapune wa mahako nyimpi watate hampe wachikona dzumba mwanana fuka mahangu tsula ukati ngukanu imwani nzila kambe imahako tito banana wasorona na vetsula ngu chukulu veta ukati itimhakati tanombo tasirumbu kama pimu ya hiku kaona ngutu ngutu migangani mukwatu mwanana achidza emana chirumbu kumaneka uli ikwene anga mninga chirumbu kama pimiselo ya vatate ngu tito akwanga ngadzema na chirumbu ana tsulu ukati unku atu kahina kunganga di hishaisa eni hishaisa ni chirumbu chi ni mwanana wano vele kwa mtinimu kwe tatu wako na wahu ule ni mashaka atate ule ule ni anga ninga chirumbu mwanana u parave hehu kisa timhaka vachita veta woneka mtinimu leka chiruna nchileva nga chininga chirumbu bachiva woti sato kona akuwa minga akumwanana watu waku kama dzumbelu ya mikanucha parave komesa mahungu wakona atu hinamteka nguti timaha akumwita jvizi wanana wabadoko vya maneka wadiukati
2: mtuwa na paruki
1: mama na uti
2: kaizema ndo hakumana
1: tani unga mamani uti wakunao umtwele usi uvonisa kuyini mwana akume nyimba utlhela umteka uyamnyikela avayota vatamukombela hi wena mutswali tani unga ma usitwisa kuyini tani we unga mamani unga mutswali uteka n'wana uyafika umnyikela avayota vatakombela wena weya mutsukula usitwa njhani
3: ndzibongile mina kota mamani mutswali zwi sasekanga akutaka n'wanana uyo ya mutsukula hiku loko u teka n'wana wa wena uyo ya mutsukula ndzi swi vona na ku hi ku mina komu mamani komu mutswele ndzo lusa porke ndzi luza n'wana wa mina hiku loko a ya siniya zya a ya sumira yini a responsibilidad ya ku i kata n'wana ha swi tiva hokhleni ku loko va ku u kata n'wana ka munti hi responsibilidad ya wena u fanele ku vhuka ni mixo ku yini mintirho yokhe liya ya ku bindza liya u tlhela u luza ku yini a ku ya chikoleni ku swi lava lweyi wa mufana lweyi ndzi nga ndzi ya mutsukulela n'wana wa mina yena a ta vhuka ni mixo ya chikoleni a n'wana wa mina hi ku jala hayani ku lava ku tendera vingi a tendera munti a nga ta ya chikoleni lweyi wa mufana a ya chikoleni ku nga n'wana wa maseve wa mina a heta ku gondza loko a mbeta ku gondza a mandziki wa masiku poda a nga ta ha lava a yini a n'wana wa mina a ta ku a nga ha mufaneli n'wana wa mina bya hi ku yena a gondzile a n'wana wa mina a nga gondzanga a nga ha mufaneli ndzi gama mina lahaya ndzi luzile yini ndzi luzile ku gondzisa n'wana wa mina ndzi luzile kama hi ku n'wana wa mina a famba siniya a katile giya podi gi nga ta tlhela gi ku yini gima ha wukati gitiya hi ku ndzi no ya mutsukula a hi ku lwiya wa mwana a no zwi lava hi yeche a ta ta ta ku a kombela n'wanana na hi ni tinga kambe hi ku hambe a ya ta a ta ta kombela ku ndzi lava ku teka a n'wanana wa wena ku musati wa mina maxi loko ndzi vona ku a tinga yi se va kona mapima ma kona nompodi ndzi ku yini ndzi nyikela n'wana wa mina xa loko ndzi ya mutsukula ndzo xanisa n'wana wa mina ndzo maha ku kha a ndzi murhandzi n'wana wa mina bongile
1: rokina ke loko swi mahisixi leswi ke swi yo va phazamisa swi yo hi phazamisa hinkwerhu se hi yi hi ndlela ya ku hi huma tantuseni ka n'wana lowu wa xisati hi nga berideri ni seniyani ka n'wana lowu wa xinuna ku nga berideriwi hi swi hi mi va dyondzisaka lomu makomunidadi swa ku loko swi suka swi hi phazamisa swi le xitano a n'wana a kume nyimba a ya xikolweni hi swi muva dyondzisiwa ku swa kwina hi nga landza ku va kasi hi nga lahlekeliwi hi vana lava
3: leswi hi va gondzisaka hina kota a wu tlhari hi maha kota hi nga wula swaku hi wulawula hi timfanelo ta vanana andawu hi leswi hi va gondziselaka lomu makomunidadi lomu ka mafamilia lomu mindyangwini hi famba hi va huwelela mhaka leyi ya ko nampodi hi ku yini hi lahlekeriwa hi vanana nampodi hi kucetela michado nampodi hi ku yini hi nyikela vana va hina na va nge se vini tinga a n'wanana a na ni mfanelo ya ku yini ya ku a gondza loko a gondzile ambetile ku gondza akulile hiku atanga hene mapimo ya yena atanga hene u tlhariga yena hiku anga ti gondzelana ntawo ataveni yini atatlanga hayeche awanuna lweyi amuona koko wa fanela ku atshama na yena zwa loko ayo tilangela hayeche hiku jana yena u mapimo na makulile yena u na gondzile zwakala ku jala hayani hiku atatsandza ukato wa ku yini tambela haya anga ta hisola nwana luya porka ayo tilangela hayeche zwa hambana no ku mina ndzenze ya mutsukula loko ndzi ya mutsukula ku shaniseka loko ako ku ato shaniseka agama zwako yini asola mina u komu mamani ntatizwa janzeni natso zwinyingi leswi hi va gondziselaka maxi holayana na vona bonge
1: tatanya bet ti hi nga kulisa tona mhani muleya disuri loko a coza mwanana emana xirumbu ku dingana ku wa hi muteka hi muheleketa hi mugola ho mugola nga homu kumbe nga mbongola nga phongo hi ya miningela inaka nguma mwani mapimo mwanana wu a nga ca xikolwani hi nga chuku a thova veleki hi laphisa mbilu ngutungutu a thova vamna hi laphisa mbilu hi wunja xiwunjwa xirumbu xa mwanana wuleyo hi guta hi teka mutukulu wuleyo wathu hi zumba nayo na mwanana wo wathu a xitama ya xikolwani duki u tiwunisa ku cani ku mapimo wa wena ti mi gondzisa ku tona xitshungu a muwa makomunidadi
0: ngu tona tata mparuke ku ni ku phazama ka mapimiselo athu ngu ni mutumbu nuku wathu nku ni dini vanana vambili va sihorinana a coni ngwa xirumbu wa xihorinana ku wa ni mixayisa hefemula mwanana wule ni xayisa mutukulu wa mina mutilumu ka mina ngu mutumbu nuku wathu hi tipfa hi co ludza ku khathu ha xayisa mwanana wo velekwa nguva ka manyane vana tsule va ya mixayisa vona vapfuni kambe hi li wa mfana a ku a lumbetwa xirumbu hahandze ni ku gingiriseka tito khani mutukulu wa mina i mamanyana wa mina ku ta xayisa mwanana wuleni no wuyiselwa ngoku mwanana wa mina a di wa mfana a nga ya lumbetwa xirumbu hahandzi khani tipfi ti xini karatela kambe ti nga hi gondzisaku xitshungu titu hi fanela ku va hi pfisisa titu hambe ngu mutumbu nuku wathu mutukulu wa i ku mutukulu numero un hagari ka mti ngu wo velekwa ngu mwanana wa xihorinana mwanana mutukulu wo velekwa ngumwanana wathu wa xihorinana mutukulu wo khata mutukulu wa hombe hagari ka mti se kha hi fanele ku hi tipfa hi co ludza ku hi xayisa mutukulu wathu wo velekwa ngumwanana wathu wa xihorinana ngoku ku thiwa a liyani ngwa xirumu hahandzi se hi fanela ku va ni pasiensia yo hi mixayisa mutukulu wathu wo velekwa ngumwanana wa xihorinana hi sifi ku ludza ngoti to khathu a liya mana xirumbu hahandzi hi xigondzisi hathu ka hi womba ngaho sakana titu muitas vezes a wa u gingirisekaka ngu khola ku mixayisa wo velekwa ngoti jaha hamwana ya lolumbetwa mwanana wa wena manje ngu u ku ni ku gingiriseka tito kho podi ve muyisa na ta muamukela ni mixayisa ku pinda wa ikwene a nga velekwa ngu mwanana wana wa xihorinana khuna ku kanakana tito kho mutukulu wa wena manje ngu wu hi minyenyako hi dza hi forsa ra mwanana wathu wa xihorinana ku ana tsulu wukati ngu ku cani ngu ku a ni mwanana wu hahandzi
1: etshumeleleka ni xikolwa kambe
0: eleka ni xikolwa anga xiwomba kolege wa mina wa yinyambana a ku mfana wu preexemple a nga mininga xirumbu va mila siporikani vintiandri a wa xihorinana preexemple a ni kindza ni dza sixa a wu wa mfana a kongoma ambala uniform etsula xikolwana a chiya chikolwana a ya mana sorinana si le a gondzaka naso swi nga mbala uniforme si tshura chikolwana a chiwiya mfana u leta mana muwa a nga musikati ya ku mutini a phamba tinguwu bluze yi nyele ngumasi titshumbu ta mamwa a tshumela emthava ngu anene a ti pfele mwanana nguti timahako ti nguti tinomahela tito ku pinda ka mukama emona u le wa chihorinana xa a si mfanele ngutyani ku ku ene a chihuma hahansi a nga chimana vale va nga mbala uniforme va yaka xikolwana a tia wona to ngu vona i ku va vanene eleka wa mutini se hi nga fenengeleni li dabadawulu hi chipimisa to khato ho thetha mahungu ho lulamisa timhaka ngu ku teka mwanana hi mu yisa wukati a hi munceni ekongoma edzumba loko i ni ku vo randana ngu li tshuri vana ta chada yo mukama wo vana we va dini tanga yo ve chada
1: mukama wa vengiseti mara ka hitika bya 6:41 kasi hi nga milomba u khalo ka wa mukama mifonela nomboro ya kheno gaza 87005133 Paulo Masango i nyambani kha hi nga hi ninga nomboro
2: ngutona hi bongidi a tsheno i nyambani nomero yathu i 86 79 59 16 7 86 79 59 16 7 kanukuwa paruki hi sinzi na nga ve hi chi amukela yingisi ni chi lava ku dziva hawa ka varhambiwa vathu tate Jeronimo a wumbili tokhene ku na ni mambi makhati mahorana yawa i ku wona manekako machi lamba khathu hela ku ya wukati na malinga di madotho inaka hadziva ngu kuma kuta ku loko tidi ku halo a tiva maneka ku vachimaha ngu kuve vachitshumeta vanuna valela mumitini vachitshumeta mwa muchikolani inaka kha ku tshuki ku chioneka kuve mahorana yawa machi lamba mpela ku tshumela ku ya intini ka veliki vawe loko machi lamba i nthumuni kambe mutako na muchiwumaha
0: ngutona habonga mthumo ngoku gondisa mwanana i mwanana afanele ku gondiswa mwanana thank him fak him fikis him khanyisela tito ene mwanana mapimwa akwe makomiti tiyationa
1: kweti tatimo na kungena kanani kuni mwengiseti hine gwita hi iuyani yona ndimba kuni mwengiseti wa akombela kukuwa fanele kwa mukama akulosa mwengiseti misikari Hello, Mwengiseti.
4: Hey, hello.
1: Hey, Bulani Mani.
4: Hello. Bulani Zephyr Mani, nyemba.
1: Inaka, ungaveka majwa wena?
4: Ya, vela eho. Tau hizilu za atu watate. Uobele kwa wanano chora. Ya hedu za tito mwanana nompodi eleka chikola kugonda ilindo to antu dizoito anu. Idikuzi ima hatidi kambito hiteka mwanana ya ningela idinga dindo tu undu za mwanana wako olu za tatingi. Kanti ziviku kistindomu chani kwa kichiunda mwanana wako.

0: Fidu de mundo kala kunwa chungwe ndwa kenge yendela nyaskuba ita pula kwa koni nao mkisete ya biku ba yuko kisela uchenche kawa mdungu na kuko misakane wa pia ni mtu mundo kudibindu da radio msambiki msu provinciali ya Gaza nyasi manika nikona na hichipula na yuko Fidu de mundo inava itumana kama pulo Fidu de mundo ama musika lawa kwen kwa uma kwa mbelele mbelele
1: lembelele
0: mawane yele mbe
1: dawe yele mbe
0: se la yele mbe lele mangat
1: ekwadro
0: lawa unga tisana ya mundi a vota wala usha kuka ngwa yele mbe lele
1: wala ya kwata
0: mailano ni kuba se uma kongo misaka ba ingse ti usungune
1: anzina sungula anze sungula
0: iku chata yini
1: leswaku ni de ku vula niko alunga kama xoxolo se van gega gega
0: so u kuza u gegiwe mhaka
1: ani swi tivi na me a ni swi tivi swo kahle kahle waye
0: wo chayeriwa ngopfu mavoko kumbe
1: talvege leswo sweswo talvege leswo sweswo ku a ni kumi ku twisisa nambu wa me vanghana va mina hinkwavo epa ni ta ku va li na kwira kahle kahle mara ni lota swa ku magurhela mehe wa ha ko a ni kumi ku twisisa okay talvege leswi ni nga te a lomu ka maxoxolo a loko ku nga humi swikhenso epa mi nga ni vitini talvege iro leswi ni nga vula i ku lexidyoho xa mehe ni nge te a lowu nga humi swikhenso
0: u nga endla a xipetakulo a ndzumba u endlela ku vampela u nga ha kuma ku vuyeriwa
1: avangani va mina va ma
0: se swibyo swi ma hisela leswi himaka
1: a ni kumi ku twisisa
0: kambe mayelano ni ku va hi tlhelelana ka vunanga lola mugangeni lomu hanyaka kona va ku tsakela
1: va tsaka va ni tsakela swinene
0: kambe handle ka ku va u nga rhambiwa vanghani va wena ku na van'wanyan'wanyani lava u tshuka ku tirhisana na vona mayelano ni vunanga
1: nada na so va fava mina pa va ni kulisaka va chaya va chela zona ma hi ku tlulela se na domba swa ku va lima musika mi ma fiki nambi ka maputsu vanghani va mina wo sungule i nga Upsonjere ni loyi ngo Maniganiyexe longume ku ndlela ku ma musika wo ya khensa ma duma senka maputsu ni makono mina nga koka maputa a lima musika mi ma fikisi na
0: se wena u se na fika ka mavotsi ku va u ta mi endla mindzumba u ta va ke u paluxa a vunanga hi tlhelo seni
1: nada
0: kambe ka ku tirhisana ni vachayi wa tirhisana na vona eka swifundza swin'wana handle ka ncongweni ku na mandlakazi ku na ncayincayi ku na ximbutsu
1: ni se na fika tindhawu leya ni se na humahuma handle se na humahuma handle
0: maxi wa bulisana kambe ni vachayi va tindhawu leta

0: Wotere kwa radio mtsabiki ya masoni ni uwa mnugono kuku misakani ya wapiani mtumuruko na hichi kupangana hata hichi kuninga tubelo hii wa inene. Yemano kuchenche ulubako mwembele luanga hii endela nyans kubata bulisana kwa eko ni na kutawa radio Mozambique. Vunangala wena fili dumundu. Kuma kwa ulubenzula kwa njongwe na so?
1: Kwa ulubenzula.
0: Matere sana kwa hati ni mubenzula wano na?
1: Matere sana kale.
0: Ishi shundala shimu shitirisa kuka kutere sana kwa mwene?
1: Ano mungu kutwisisa tipo kako imbelele.
0: Kakutere sana kwa mwene? Mulamba, mulanza mabulu
1: mwene
0: jisa kwene?
1: Ifamisa nyo shesha mabulu kati nji.
0: Kambi wabunangala wano ranga kuyala produktori wala wala kasi mbenzula wabunanga kuwa aya ku nyika instrumentalo ko tsala we
1: antsale swa mina swi hela ku sinya
0: swi mayisa ku yini ku lume akati
1: asinana a loko fike sinana o no nyikela a letra lexi va ngo i melodia ese sungula prodoro mina sungula ba instrumentale se sungula loka gamela lungisela kama senimbelela.
0: Ama musika wena u vule swa ku tsala matshama nhlokweni swile
1: matshama nhlokweni
0: loko rivala ke swinwana
1: na da skonda so na memo non fika ndi gwala ku ndo he kombela u famba na mi studio u ya nfunisa ku mamchuma so na fika sina e ba swi kona swi helele nhlokweni kambe
0: se u ara fundela na kona ku producer vanga
1: na fundela
0: u fundela kama ka producer lo wa wena
1: eh ka producer lo
0: mailano ni kuva u fundela loko makungu na una kuva unga tibindzela la wesha
1: eh so alejini kombela ka shoka mba support vame ano kombela akumtadori ntakota ku mashu swa mina kahle eh ningana isinaka va prodrome kwa ntsa vanisha mina kahle kahle
0: ku chota ku mtadori ntsena kumbe
1: eh ku mtadori ni swinwanya nwanyana swa masomo sela
0: Chofana ni meza tso angamblifika dora kona. Okay. Wadzeka waradium Mozambique kasi ina fidu du mundo. Fidu du mundo loko hi chukisela na avunanga rinwani. Kuna vunanga lele le vula kule tswa kuba. Aidlu male kumbe aidluwe male. Male le ku dlamane idluwe mani yona.
1: Maleyo angoma le khulume hi mahasla le vulaka swa ku i swidle swa gaza
0: hasla munhu lowu a dla ku mali nkarhi wun'wana na wun'wanyana
1: a wu nga etleliwi nkarhi wihi na wihi ku dliwa mali so
0: a pilapila nkarhi wun'wana na wun'wanyana hi swona kambe mayelano ni Jones leti a kulanaka vunanga leli
1: nanga lelo khulume hi ku a mali a yi dliwi hi ta tiva swa mundzuku hikuva a lexi nga sala a hi xi tiviwi swa ku i yini a nkama i wutsongo
0: kambe ku la ku khumbula mundzuku ku tira kuva radio Mozambique ku ramba ku va yingisa wuchechiwa ku ina yiwe male kambe ku la ku va khumbula ta mangwana ku tshama ngwana ti tinota na ti humelela kotzi ta ku i nga va tihi ni ku ti fanela ku va timahiswa ku jani

0: wuchenje ulubako fidlu dumundu wanga endela kukrakuduwa chungwe ni mailano ni kuba tapa tana nina tuka umu nukuro kuku minisakoni wa wapia ni mtubunu kutubindu dara di Msambik emisuru provinciali ya Gaza Nyas utaku na hichipula hambi kuku kusela uchenje wako kambi kemu kuseti kumbula kwa rambo titakuwa ungamane kaka uwa mtukuno kukuba upalusha hambi nkuba ublenatu mailano ni kupalusha tindimatia utako na ujitilundisa fili dumundu loko yuvyala naka kupalusha avunangu vunilisho kwa shupeta kulusha karatangana kambe akuvoli palusha avunanga lele Afrika antle karaju kusewe hii nzelini inswini ushtirisa kwa ya wakashu buka buka umaisa kwenye
1: ni maishwa ma fed grupu musical ka WhatsApp.
0: Uyilano nyikela ukonko pa nangala wa.
1: Eh, ndipombongera lima ka group ta WhatsApp ta WhatsApp.
0: Bolishavisa ikola ka tela ya stirulish. So umaitsa ku.
1: Adal mgatingo man ma tepo kama group on ma video ane ne pro ni promover ni tsala ku lwatla vaka online privado. Se van kuma privado kota u xavisa
0: ku negociana kumbe mbula maxaviselo ya kona ya vunanga kambe mailano ni loko ke u xavisa vunanga leli lin'we lin'we a wu nga nga pimisa leswaku va u nga endla album
1: se ni pimisile
0: ku chota yini
1: ndalima pose se li kona album
0: likonaakuva weti muni li nga humaku
1: li ta huma weti taka
0: Isho kambe mailano ni kuba uta bintsila album le tavana tsimdinga
1: tabe sete manzo mensh and man la to see cinco sela
0: se sete imandlo anga ti ha fikisa ka sete
1: ewa bafava mina bafava mina
0: isho wotete kwa radio Mozambique I kuramba kuba nawe utapalusha uchenjo utapalusha mati watakuna uchitulundisa ngo 8791-89-247 kumbe 84-51-89-247 aya mitumu ya radio Mozambique kamunongonoko misakano ya vapya ni tumbunoko inavake ilabatea kuba hiku ningongwa ni uchenjo ulumbako filu du mundu magudeza nshini
1: magudeza yo tlanga ku tlangiwa
0: wa swirhandza ku tlanga wena
1: hayi va kona va swirhandza ku tlanga
0: a wu na vanghana va tlanga ku swin'we na wena
1: ni na vo so mina swi rhandza ku fambafamba tshamela kaya nkama wo tala ni kaya se ngoma leyi ni bela vo va tlanga magudeza
0: leswaku va ho va pangalative naka se loko va ku rhamba ku mi famba swin'we
1: a ni swi rhandzi anjiranze ni boni no huma na vo ka moyanyana wo tsongo ni vuya ka ndita tsa
0: se u va kutya ku vo va tlanga kumbe wena u tlange mi
1: eba va va swi rhandza musi ku tlanga va rhandza u tlanga ni
0: vafari tlangani n'we
1: a va tlangi
0: a yini u nga va koki ka ku va muvuya mu ri ka ku landza ndlela yin'we
1: a loko munhu eba a tolovelele ku fambafamba a tlanga a wu nge he mi khomeleli mikwekwe nto a fambisa hi ndlela leyi swin'we mina yaneti ta ve a tolovele ku tlanga mus so epa a va tlangi ngomba magudeza leyi
0: magudeza u chenjiwa ku lovaka u fili mundu wa a nga hi endlela ka disikulwa da nyasini

0: Udile kwa rati mtabike kungu mama buitu ni mabule wa hita kuna uka ditikuluwa da nyansi fili rumundu loko ke kungu mama gambla na inabila kutuwa lichwa kuwa andeka album lulu mtabitawa kukuwa weti takutava selu uuma kala mbile vinga kalona inshi ni ngashi njimela kwa kawe
1: mchume usaseka mchume usaseka ni shoshashu nishvulaka
0: kambe loyi anga lava ku va ku seketela ku pfuna anga endlisa ku yini ni ku u vulelana ni swa ku va u xuva ku va u nga pfula xitudio kambe ni mara ku va u ta pfuniwa nkarhi wa ku va u nga kombela ku hinkwaswo
1: vayingiseti va filo do mundo va fama va filo do mundo mina ni xikombelo xa mina hi lexi a ni kombela ku pfuniwa ku sapotiwa kuve ni kuma ni ta kota endla studio loyi a nga ni lavaka ta ni kumaka numero leyi i le 84 17 80 691.
0: U nga yi phinda
1: i le 84 17 80 691.
0: Hi leyi a nga kumaka ka yona kambe ku va a ku rhamba ku u ya va tsakisa
1: yoleyo tanto ni WhatsApp ni tirhisa yoleyo maxaka ni kombela so ku ni van'wanyani lembe li nga helo ni lembeleli va ku loko va ni legarela swa ku numera mi va yi kuma kolana a radio Mozambique loko va ni legarela va khulume nchumu ya ku twisiseka so maxaka loko mulava ku khuluma na mina tenge mide minchumu leyinene mi nga ni legareli tipu mulava ku ni bokola ka tingoma ta mina loko hi tirhisana kahle mina n'wina maxaka loko mi ni lava e tirhisana yini kahle mi nga ligari mi lava a ku ni disturb ka tingoma ta mina
0: kambe ke vunanga leli hi taku na lona ku lo nkarhi hi leli li ngo nkata nkata i mhaka munhu
1: ngoma leyo i buti wa mina mani wa mina na yena yi nga muziku a tshame ku holova yena satwee so epa a ku makonomi swi lava ni kombela ku hi famba ka prodroe ni ya kota ku relaxa moyo wa mina ta kota ku yilisa moyo wa mina
0: ka n'wina vambirhi loyi a nga sungula ku yimbela leyi mani
1: ye so yena hansi ka mina
0: modam
1: me se ni endla ka yena swi tshikile a nga ha swi landzeleli
0: mara
1: u tshuka se yin'wana ka meko i boti wa mina
0: iswona u cence nkata u lomba fidlidmundu wa nga hi endlela ka ritsikuluwa lenyasini

0: Moingisetu wa kurandzeka wa Radio Mosambique Msoro Provincial ya Gaza akoyozela ka madlambu lawa ya namuntlha hi sungula ka mintirho ya vuhaxi lerimi la xichangana hi ta famba na yena ku fika nsimbi ya mea noit ku nga ri khale hi nkarhi wa 19 yo ra xita ku nyika nlongoloko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza hi nkarhi wa 19:30 hi ntirhisano na Antena Nacional ta ku nyika nongonoko Journal da Noite. Vutomi ni majela manena tava hi nkarhi wa 20:30, 21 xita kongoma Antena Nacional ya kuma mahungu ya vusiku. Nkarhi wa ndyangu tava hi nkarhi wa 21:10, 22 xita ni mahungu ya vusiku endzhaku hi ta kuma xihundla xa matirhelo ya vusiku. Nkatsakanyo wa mahungu a tava hi nkarhi wa 23:00. Ultimo Journal a tava hi 23:30. Moyingiseti a ti ku endla Mosambiki hi le ka 19:00.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Nkarhi muyingiseti wa ku va hi ku fikisela nongoloko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza vuyingiseti byinene.
2: Mahungu ya xifundzankulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Mwingisetwa kuranzeka ripelili hoyohoyo ka maungu ya siku zanya muntla. Mamani mungwe ni ntsongwana ya navali kuluza vutomi hingozi ya mova. Lomu dropera kanchenchai ka muganga wa Maria Mkwabi. Mfumu waka shokwe ilo ulavaka kufika ka 250 milioni wa timetikal kuve ulungisa astara tulesho ulituweke itindambi. Kufika ka 2000 wa vahanyi vaka mapai ila vapunekeke. Ishitirulishi shingatavashi ya vela mati ya kuve vakota kuve va binzula tama singweni li. Itono tloko maka ta maungu ya ina ya nyamuntla siku vinto itu kama ika 2026. Maungu ya nyamuntla makumeka mandeni ya Amara Buduya eka michini. Nikola mukavele ilwe ya kumeka ka eka vuhleli nivukombisi. Isungule mahungu lawa matsoba kambili mavulaka leswa kumamani mungwe ni mtongwa na yena valuzi luvutumi madandweni ya sikuleli la nyamuntla wazini lwei. Ikola kanguzi ya mova umeleleke mgangeni wa Maria Mkwabi aka parajilichi waka autushai. Kuvulavuli wa eleswa kumamani lwei ya kumekina chesi wa imova lo unga hata na unima juvani la makulu. Tani himaritu lawa makuli weke Radio Mosambiki kuvulua leswa kumuchailu wa mova lwei ata hii. Majuvani makulu na kona a komba ingako a puzile a madzala na kona ndaweni le etuli maritu ya mamani lwe a rangela ka muganga lo lwe a vuleke leswaku iti makati karata ka ngopfu sinene hikola ka kuve a vana ila vavateka ka mimova na vangana na mbi switikitane swa ku chayela ha swona mova a mintsumbu ile kumeka ka a xibedlela xa dropa ra kanchenchai na kunyimeliwa maritu ya ta upoisa le ingata vula leswi swilandzelaka hikola ka tinguzi leti. Kasi loko hi suka lane kuma mahungu lama vulaka leswaku ka shokwe ku laveka kufika ka 250 milioni wa timetical kuve kufuxetiwa switratu leswi swi hohletiweke hi tindhambi. Hi rhamba na ku lorha ntirho Alfred Muyanga.
4: Mahungu lama byeliwa Radio Mosambiki murhangeli wa xiyenge xo pulanisa ni ku yaka le ka shokwe loyi a swingataka leswaku a kohloka ka switrato a swi xanisi ntsena mafambelo ya xitshungu kambe nakona swa xanisa ndzeni ka ku va xitshungu xi nga teka bindzu xi leheleketa lomu fanele ku va ri ya xavisiwa kona. Karimendu Xiyose loko a ri karhi ya vulavula ka kula Radio Mosambiki a hlamusela leswaku timali a tiseva kona mfumo wa hlota.
5: A switrato leswi swi nga la ka shokwe swi la ku lomisiwa swa ku rhangeliwa hi xiyimo xa district hina a ntsengwa wa 87 wa makenekene malaveka ka ku lulamisiwa hi khuluma hi kusukela ka ndiza ku ta tata fika manjangi u famba atempungwini ni ku famba atemaxuwa loko sukela cruisement ka strada xa masijeri loko hi ehla hi ta haleni hi ta heta ta kuma a strada leswi ligara ka bombofu tititi mwa xikolwani ize data huma aka nkonyana ina naswona a strada leswi se xitaka hi malembe xingali matsamela manene inga strada xa kusukela a Blueweni loko kusukela cruisement uya fika masavasa ina swona naswona a strada xa kusukela a hokwe ku ya fika muyanga lexi na xinavu xi nga ka matshamelo ya ku karhata ngopfu lexo xitexi ta khumiwa hi tindhambi na xeli ka ku karhateka hi ni ku karhateka swinene futhi ka xitrada xa kusuka exilembeni wu nghena marhambajani hi ni xitrada xa kusuka kruzamenti wa fika mahlazeni tindlela leti ti lavaka a ku pfuniwa para hi ti lulamisa hi kahle hi tlakusa misava hi pakela misava yi fika ka xiyenge xa kuza loko mati ma fika hi mavekela ni maboka swibuluhani para ku veni ma ndla kahle hi lava mali ya ku tlula a 250 million ya mametikaxi
4: marito ya murhangeli wa xiyenge xa ku planisa ni ku yaka le ka swokwe karimindu xiyoze loko a le karhi ya vulavula hi timali leti ti lavekaka ku va ku nga pfuxetiwa a ntsengo wa ntlhanu wa makume na manharhu ya makenekene ya switarato i makenekene lawa ma hukutiweke hikwalaho ka tindhambi leti vonekeke hi n'hweti ya Janeiro ni Marso.
3: Ku fika ka 2600 wa vanhu le mapayi n'walunga xifundzankulu Gaza hi lava pfunekeke hi xitirho lexi xi nga ta va xi veka mati matshan'wini ya ku ve ku lulamiseliwa ni ku ve ku tirhisiwa le tirhanaka ni vubindzuli eka ndhawu liyana.
6: Ku tlula 2600 wa vanyitiko va xifundza xa mapayi n'walungu ka xifundzankulu Gaza va karhi va pfuneka hi switirho swa ku va swi hlayisa a mati ku va ku la tshembisiwa vuendlela mintirho yo hambanahambana ya vubendzuli hi vulavula hi danyi leli ka lona li patsaka muchini wa koka mati hambini mathangi a ndhawu ya ku phuzela kona a tihomu ndhawu ya ku hlantswela ka yona hambi ni mipopi ku va vanyitiko va ta phuza a mati leswo na valumba a mune wa miganga a danyi li khanguluweli wa vunharhu lweyi amugangeni wa le Masonja ka savu yake la kona li kumeka ndzeni ka makungu machiwaka projeto siguro climatico ma kumaka nseketelo eka xiubyana kumbe ka xikhwama xa tikonkulu Africa Banco Africano de Desenvolvimento kasi makungu lawa ma ha kumba kambe vuyake la switirho swin'wana swinharhu swi nga karhi swi yakiwa a xifundzeni xa mapayi. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Xongo loyi a khanguleke a danyi la le ka Masonja a vulavule hi lelisima la ku va ku hlayisiwa a xitirho lexi hikwalaho ka ntikelo xi nga na wona eku hlayiseni ka mati ngopfungopfu hi minkarhi ya dyandza.
7: A ku yi hlayisa ku vonelela kahle ka ndhawu leyi kumbe ya kumani hi vonelela kahle leswaku ku nga tshuki kuna lava va ta ku va la ku ta hi wonhetela ngo ta siku lin'wanyana hi kuma swa ku bomba laha li kona ma ha ta khwela mati hi ta siku lin'wanyana a masolari va tekile ma ha ta khwela mati hi ta siku lin'wanyana a mpopi va tekile a mati mo to nde ma huma ma hela nkama wun'we swi ta ve swi ri kahle leswo se a ku hlayisa loko hi ku kombelaku ka ku sungula u voneleli mun'wani ni mun'wani ka hina laha hi fanela ku va hi va vagwarda va ndhawu leyi loko hi vona munhu na humani xa ku ngixo laha ku fana ni kola hi lava ku tiva swaku a dye hi kwini a xi teka xi ya kwini a swao hi leswi swi nga ta endla ku va hi va ni ndhawu leyi yi hi pfuna nkama wa ku leha swinene na hi hlaya swa ku lani ku kote ku pfuliwa a madanyi lawa hi kuma mati lawa
6: kasi vanyitiko va pfunekaka hi danyi leli yakiweke amugangeni wa le Masonja haleno aka mapayi hi lava kombiseke ku tsaka hikwalaho ka ku va ku khanguliwile a xitirho lexi xa ku hlayisa a mati tanihi nhlamuselo wu landzaka.
8: Matshamelo ya kona a ma hi laya siwa ya torha u nga na nchumu lo mpfula yi nga nanga wa hlupheka masusi mpfula yi ngaa ka tshamele liya hi hluvukile ni hanya kahle ximati magofu salada ni ta dlaya mati ma xikwembu ni na wona va ni byala.
6: Danyi la le ka Masonja li na matshamele ya ku va li hlayisa a mati ku fika 25 mm kubigos kasi swoswi li kumeka na litele hikwalaho ka mati ma hlayisiweke ndzhaku ka timpfula ti vonekeke lembe leli kasi ma fanele ku va ma tirhisiwa hi xipimo xa ntlhanu wa tin'hweti ti landzaka.
3: Alfred Muyanga a tlhela a vuya ni mahungu man'wana lama vulaka leswaku le ka xikanekiso xa malehisi a xifundza xa ximbutsu ku ni ku karhateka ngopfu swinene hikwalaho ka ku pfumala ka ndzilo wa gezi.
4: a xivindlamindlekiso lexi xi kombisiwile wa sithathu loyi ka murhangelinkulu wa bandla la Frelimo hi ximi swa xifundzankulu Gaza Daniel Mathavele ka nhlengeletano leyi a veke na yona ni xitshungu lana xitshungu xi kombeleke leswaku bandla la Frelimo li tirha ndzeni ka ku va li tlula a swikarhato leswi swi nga karhi swi vonaka ka muganga lowuya swi nga karhi swi vindlamindlekisa vahanyitiko. Daniel Mathavele a kumeka ka muganga lowuya leswaku va a ya wona hi kusuhani a matirhele ya bandla la Frelimo aka muganga wa le ka Malehisi ni Ximbutsu.
9: Lomu ka Malehisi lomu a guwa li nga kona hosi tihosi ta mina mi nga ta hamba ku na lona hambi na mama na tata li kuma ni swo byi na loyi a ha taka ta li kuma i gezi kasi hi nga ringani ku veka gezi hi switarati xa o mu ringa ku kombeletela kolomu ku nga sala hi ku yo phuphutela.
10: So ni la ku vula ntiyiso leswaku Frelimo i nga hi tshiki munyameni hikuva hi yona yi lidaku. Se ani kombela leswaku mukulisa Malehisi. So a hi kombela leswaku Frelimo unga hi chikumeti unga hi tshiki inga va kumbe yo joha hini hina va lo Malehisi hambi loko hi johile hi vana va yena Frelimo a hi nyiki leswi hi swinavelaku.
4: Loko a li karhi a hlamula mayelana ni swivilelo leswi nga karhi swi kombisiwa hi vahanyitiko murhangelinkulu wa bandla la Frelimo hi ximi swa xifundzankulu Gaza Daniel Mathavele a ve a xungeta leswaku a ku hlwela ka ku va ku khuleketiwa a ndzilo wa gezi leswi yelana hikwalaka ku va a komponi leyi a yi nyikiwile ku va i fambisa a ntirho dzongeni ka tiko hi leyi i tshikeke a ku va i landza a ntirho lowu leswi swi nga karhi nakona swi vindlamindlekisa handle ka Frelimo ni mfumo.
11: Ela sawa ya magezi kuve ni mhaka inga humelela a magezi ma dividido em três regiões kuve ni concurso ya ikuru swinene ya kuveka magezi ka três regiões anga ma província la makusa Maputo Gaza ate Nyembani ungena Sofala ya kuma Anampula heveni ma problema a região sul mayelano ni empreiteiro lweyi a nga ganya konkurso ra veka magezi ma provhinsi hinkwawo lawa hi kona va nga cinca ku ve ni konkurso yin'wanyani hi ku lweyana a nga gwentanga va mu humesa a nkarhi hinkwawo wolowuya a ku nga ha vekiwi magezi ka tindhawu ta ku tala swinene swi nga maheka ndzi ngheni ka swona swa ku Malehisi a tluliwile leswi minindazawu la swona ni tiswa swimesiku yini.
4: Marito ya murhangelinkulu wa bandla la Frelimo hi ximi swa xifundzankulu Gaza Daniel Mathavele loko a le karhi a hlamula a swivilelo swa vatshami va le ka Malehisi lava va vilelaka leswaku va nga fikiseliwa a mati magezi nambi ku va va lunghiseliwa a switarato eka muganga lowuyana.
3: Kasi na isuka lano hi kuma man'wani mahungu mataka hi le mapayi ma vulaka leswaku murhangeli wa xifundzankulu Gaza hi loyi a ndhundhuzelaka varimi hikwalaka ku ve va tihita ni ku ve va tipfuxa ndzhaku ka ku ve va kumanile ni tindhambi hi tlhelo ra vona ku lorha ntirho Orasio Dingu.
6: Margaret Mapanzini hlonga a xuva leswaku na a mindyangu yi fanele ku va i tihita eku bendzuleni ka swakudya hambileswi yi hlanganaka ni swikarhato hi nga vulavula hi xifananiso hi tindhambi ta lembe hi nga ka lona kumbeke xifundzankulu Gaza hi tin'hweti ta Janeiro ni Marso hambi ni ku tlakuka ka timali ta vuxavi la swakudya hikwala ka swikarhato swi yelanaka ni maphalafeni. Murhangeli wa mfumo wa xifundzankulu Gaza a tihlamusela leswaku na hikwala ka swirhalanganya leswi i nkarhi wa ku va a benzuli va nyika ntikelo a vubenzuli la hikuva va landzovota a minkova hambi ni madanyi ni swiendlo swelanaka ni vubenzuli ku va ku ta yantswisiwa a ku xaniseka ka mindyangu hikwala ka swikarhato leswi
7: hiko ku tsutsumela timhaka ta mumu lowu hi nga na wona wu tekaku mpfhuka wa ku leha a mpfula na yi ngani ali leswaku himbele ku yi ngani mpfula loko mali kona mati swo swimbemo hlwela kuna mpfula hi ta ve nawo mati ya ku phuza ni ku endla swin'wanyana.
6: Murhangeli wa xifundzankulu Gaza a vulavula wa vunharhu lweyi ndzhaku ka loko ta ve a pfuxelile a nhlangano wa ta vurimi xiwaka Grasa Mashele a mugangeni wa le Mephuzi a xifundzeni xa ka Mapayi nhlangano lowu wu tihitaka ku bendzula swakudya eka xipimo xa 3,000 wa magitari. Murhangeli nkarhini wa kona murhangeli wa vabendzuli va nhlangano wa le Mephuzi a tshembisile leswaku na a varimi va humbaneke ka nhlangano lowuyana va tibohelile ku va va ya mahlweni hi ku bendzula swakudya hikuva va ta tshembisa majele manene hambi ni ku va kuma a bindzu tanihi nhlamuselo wa murhangeli wa nhlangano Marietta Johani. handle ka kuva a pfuxelele a masimu eka nhlangano wa vurimi wa le Mephuzu xifundzeni xa ka Mapayi, murhangeli wa xifundzankulu Gaza a nyikelele a timbewu ta mavele, maxelani, tifijawu hambi ni matsavu ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku va ku tlheliseriwa avubindzuli la vurimi ndzhaku ka tindhambi. Ku hinkwaswo i le ka Mapayi ave Orasio Dengo.
3: Igamesa hi mahungu lama taka hi Afrika-Dzonga ni na kulorwa ntirho Eduardo Figurão lama vulavulaka hi nuna mun'we wa yin'wana wa tiko bya Mozambique lweyi se a kumekaka eka muti wa tawuthethisi.
12: Mhaka ya n'wana wa tiko la Mozambique Erbindo Pakula lweyi a lumbetiwaka ku va a dlayile muchayi wa ndhuma wa tiko la Afrika-Dzonga DJ Juarez yi tlulisiwile yi yisiwa ka mintirho mikulu ya vuthethisi ya doroba la Johannesburg. I vonharu lweyi Arbindo Pakula swin'we na Victor Majola lweyi a taka va alukile vudlayi lebyi va vonanile ni muthethisi Simon Radazi. Lano gqwetha wa mfumo a nga mulumuzana Vincent Moshobela a tivise leswaku a ntirho wa xisencha a wu le karhi wu endliwa se wu helile. A ku le karhi ku senchiwa ma-cellphone ya lava lumbetiwaka, mabulo va veke nawo na maphepha ma kombaka timali ti taka va ti tirhisiwile eka vugevenga lebyi. Muthethisi Simon Radas a tivise leswaku mintirho mikulu ya vuthethisi ya doroba la Johannesburg mi ta engela mhaka leyi hi siku la 18 ka Khotavuxika enge Junyu lweyi yaka ka yena. Nakonavo a ha hlamuseli leswaku hi siku lelo a ku nga ta sungula ntirho wa ku thethisiwa, a ta va ntsena mabulu xikarhi ka muthethisi muntshwa ni vagqwetha va mfumo na hambi va Arbindo Pakula swin'we na Victor Majola. Mabulo lawa a ta va xungetana ni vulumbeti byi endliwaka ka Pakula na Majola lava va ta va ni nkarhi wa ku va va hlamusela leswi va pfumelaka ni leswi va yalaka. N'wana wa tiko ra Mozambique Arbindo Pakula hi siku la 16 ka N'wendzamhala nga Dzembro wa lembe la tolo hi lweyi a duvuleke tinhlampfu leti dlayeke DJ Juarez enkoveni ka doroba la Johannesburg. Yene a khomiwile ka masipala ekurhuleni ekusunguleni ka lembe lele lana a kombeke Victor Majola swa nga murhumi wa vugevenga lebyi. Eku hinkwaswo nakongoma Radio Mozambique mi ngelake Eduardo Figurão.
3: Muyingiseri wa ku rhandzeka, hi ndlela leyi gemetelana mahungu ya hina ya siku bya nyamuntlha yi amukela ku losela ka Nicolas Mukavele lweyi a kombiseke a mahungu a marabuduya hi lweyi a kumekeke eka michini ku je ku engeta ha jajama.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
0: Mwingi seti na 19 horas jitlatekela 17 minutos jawe maungu ya vusiku ye msoro provinciali ya gaze kufikiseleke wanaka vusiku lejujwa na monta. Itatangala luku maungu makufikilele tintlela tinene tavu. Mwingi seti inkarwa 19 na 30 minutos jitava yiku ashela nungunoko jornal dano itatava interesano na antena nasional. Kasike shoshi itakuramba kuwa shingwe ikuma shtiwi susha kubambana ambana.
13: Espaço comercial. Caro comerciante, produtor agropecuário, quer ampliar o seu negócio?
14: Aqui está a oportunidade.
13: Publicite o seu negócio na Rádio Mozambique, emissora provincial de Gaza, e na sua rede de emissoras repetidoras instaladas em quase todos os distritos.
14: É só contactar os serviços comerciais do emissor atrás da Escola Secundária Joaquim Chissano, no bairro 11, durante as horas normais do expediente, mas também pode contactar os serviços através dos números de telefones 87056-7574 ou 86-5394-018.
13: Os preços são bastante promocionais. Venha ver de perto. Arranque uma publicidade do seu negócio na RM. Não vai se arrepender.
14: Mais uma coisa. Que vantagens traz essa publicidade?
13: Ah, muitas vantagens. A publicidade na Rádio Moçambique permite ao empreendedor aumentar a sua rede de contactos comerciais e, por essa via, ampliar o número de clientes em diversas partes da província, mas também permite aos clientes saberem a localização do seu negócio e seus produtos comerciais.
14: Ah, já percebi. Aliás, costumo ouvir alguma publicidade na rádio.
13: Muitos empreendedores fazem a publicidade e, porque resulta, voltam sempre.
14: Não te recordas desta publicidade?
15: Capulanas, mandate.
16: A loja que tem todo tipo de capulanas na cidade de Xai-Xai.
13: Sim, sim, passou muito aqui na Rádio Moçambique.
14: O próprio Capulanas Mangarte fala-nos das vantagens da publicidade do negócio.
17: A aconselhar aos empresários para criarem meio de publicidade.
13: Caro comerciante, produtor agropecuário, não leve mais tempo. Vem cá à Rádio Moçambique, emissora provincial de Gaza, e publicite o seu negócio a preços promocionais, como fazem os clientes da publicidade a seguir.
18: Semeie sem transpirar com a lavoura.
19: Use Roundup antes de semear.
18: Roundup é herbicida original, à base de glifosato, sistêmico, não seletivo, com pouca ou nenhuma atividade no solo. Usado para a limpeza dos campos.
13: Rádio Moçambique, sempre projetando o futuro de Moçambique.
20: Moranzio, aconteceu?
21: Mani?
20: Ainda já com ele. Mano, ainda.
21: Ah, certo. Gui, baba, instalava.
20: Mano, ainda, hein, Jadir?
21: Anga de quase governo. Ei, não tem mais alguma dzedzedze.
20: Aini, a dzedzedze.
21: Ah, ya, na kona azela.
20: Pela leja chini mango.
21: Anga tuli simpimo. Gui.
20: Anzi tuli simpimo. Leja como se chaco dzedzedze.
21: Ganhi, mas o que ela quer? Somo governo entango gama.
20: Campe moranziu.
21: Ei, pás. A kula vego tima TV souzi.
20: Ina, já fanela. Kau tomila mwana wana ni bola chini chinga ni simango.
21: Tomila mwana wamina. Lili sima kutula chumushi mwani.
20: Ixi lexo, aí fam bichoxo e continua o dao.
21: Aí fam, não te leve te lencar um ano, só que mana nga unha entangulo.
20: Cata.
21: Cata, aí fam, cata, aí fam.
22: Loko mwana a iseta kumbe kuazela, mwe eleke tishibedela. Kumbe uvula ni mupuniselo waba ongole, anga ape e. Ikusashinga enda ili dzedzedze. Loko li tatambe ni
23: Muranziwa, loko olava ndao unga kumaka hinkwaswo na unga sukanga, anhlamulo uyi kumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndao yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko olava mintirho ya nsima ini a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela inene ini swilawu swa tinhlengeletano a mukhandli lowu uni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchado, a mabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena ini a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixisina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ne yash manguva la ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka na kona va mamani loko valava a ku va va saseka kune a salão de beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi ndzele hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitrato xingani nhlayo ya ku rhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
24: Siku ni siku i chansi rintshwa hi ku deketa ntsena on se u le mpfhukeni.

0: Justin o back loko a hisela marito ya nkoka ngopfu swinene a risima la ku tiva ku rivalela kumbe ku rivalelana muyingiseti wa ku rhandzeka kunene a ku tshama hi swiviti i swilo leswi kalaka swi nga nyikani nkateko vuton'wini bya wona xitana lesusa a swiviti u nga veketeli swiviti tiva ku rivalela a swi na litshima ku va kunene hi tiva ku rivalela kambe swi na litshima nakona a ku va hi tiva ku kombela leri rivalelo swilo leswimbirhi swa lisima i swa nkoka ngopfu swinene evuton'wini bya hina vhinto ra xina 31 minutes nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela nongonoko vutomi ni madyela manene
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwingisiti wa kurindzeka hoyohoyo ka nongoloko majela manene. Ka nongoloko wa nyamuntlha hi ta vulavula hi swigava swa swakudya ni lisima swi nga na lona. Kuhlayiseni ka muzimba nongoloko obinzuliwa uthela ukombisiwa a Francisco Nsimbini amara buduya aka ulungulushi la maritu ni mpfumawulo na elikari ikunavelela uingisiti linene kuve kumentelelo wa nongoloko wa nyamuntla ibula ni ntlhari ya vudayi ka xenge xa majela manene Cleusia Nyamposi Cleusia Nyamposi hi tlhamisela swaku a ku na ku hambana ngopfu ka ta majela ka nkarhi wa ku hisa hambi ka wa ku titimela kambe hi fanele ku va hi patsa hinkwaswo swigava swa swakudya lani hi ku sungula a hi nyikaku ntlhamuselo mayelano ni matshamela hambi lisima la swakudya swa ku kulisa muzimba
4: nkama lowu wa wu xika a ku na a diferensa ni nkama lowun'wanyana hi mhaka ku sempre tenki yini yi alimenta solo hinkwo yi alimenta swa sawudave lamadyela manene a madyela manene a ku dya a swilu leswa ku durha i ku dya swilu leswi yenetaku a muzimba wa hina alani ka madyela ku ni swigava swinyingi i sinkwa swona ku ni leswi hi swi vitaku a ma-alimentis decreasement a

0: a swakudya leswi swi hi pfunaka a ku yini a ku kula ha xo ka swakudya leswi hi khuluma hi tinyama leta ku hambanahambana hi khuluma hi matandza leyi tiseriribadi swakudya leswi swi hi kulisaka swi kulisaka mizimba wa hina mali leswiinvestimento swi laveka pra hinkwenu mati ngopfungopfu i pravana hikuva ho hi swi tiva ku vatsongwani hi vona va ku vali ka pazivela kwini la ku kula mati ambo wo va hina vavakulu loko hi nga swi kumi leswiya kuroke handle ka ku swi hi kulisa swi nyingi swi tirhaka emizimbeni ka hina ina unopo ni ignorare ku leswi hi ngo i swakudya leswa ku kulisana mina komuteni mukulu a na hadyi a hi swona mati ngopfungopfu vatsongwani va hale ka pazivela kwini la ku la ku kula mati swa fanela ku na hina hi dya swakudya leswi n'wana a fanele ku ga matandza mamani na yena loko u hatikile va fanele ku ugaka ya titwa kanyingi loko hi famba ku tirheni va ku na dya no kondi a dya hi ku n'wana a ta twaliwa kumbe a nga na misisi a ni mpandla ntiyiso leyo u lava ku n'wana a ga a ta kula tanihi vito la swakudya leswi ni nga swi hlamusela swoswo
1: hi ku landzelela ntlhari ya vudyahi i hi hlamusela lisima ni matshamela ya swakudya swa ku nyika a swivhikelo emizimbeni ku va u kota a ku va u lwa ni mavabyi
0: ku landzela a swakudya leswi swa ku hi vhikelela alimentary protectory swa ku hi vhikelela swi hi vhikelela yini swi hi vhikelela ka mavabyi endankuni a maalimenti lawa hinkwao swakudya leswa ku vhikelela ka xigava leswo hi kuma a mafruta hinkwawo ya ku hambanahambana hi kuma matsawu laya ku munta digest ya madispresa loko ni ku matsawu ni kuluma hi group hinkwayo ya maverdura group hinkwayo ya leswi hi swi rimaku khulume hi maverdura matsawu makofu mathapa hinkwaswo leswi hi kumaka masin'wini ni mafruta lawa ya ku hambanahambana hi payipayi hi laranja hi banana hi ndzawulo leswi fika xigava leswi swakudya swa ku vhikelela amuzimba wa hina a muzimba wa hina wu ni leswi hi ngo i masontswa lama hi vhikelelaka ku hi kwini hi teliwe hi mavabyi ha xo se loko u nga dyi a swakudya leswa ku ku vhikelela a masontswa lawa ya ma nga taliwa ntamu wa ku hi defendera wa ku hi pfuna ku loko ma va kuma la ku nghena ma vhikelela dimodo ya ku ma nga hi ngheneli hi ntawu loko ma hi kuma na hi li bof a ni li hi nga ta vadya mati loko ma hi kuma hi li bof swa kala ku munhu masontswa yena ma nga tshamiseka lomuzimbeni a vadya a nga dyeli i handle ka leswo ku ni xigava lexa wunharhu a xigava xa wunharhu swi khuluma hi swakudya leswaku hi nyika ntamu ni nga swi balisa xileswo alimentary debase endawu ka swakudya leswo hi kuma ampunga hi kuma awuxa hi kuma mapawu hi kuma mazambani kumbe muwambu hi kuma mtsumbula endawu a swakudya leswo hi leswi hi nyikaku yini a ntamu swa kumeka a swi kali hi ku loko wambi wu kumala pawu wa wu kuma tsumbula loko u nga na tsumbula wu kuma kumbe muwambu loko n'wambu wa loko mazambani dependeni ka lomu nga kona ni leswi u swi kotisaka swona a maalimento lawa ya ku hambanahambana pelimenji wa makuma purke a loko ni ku tenki hi ga mapawu hi ga mtsumbula hi ga zambani kumbe n'wambu a ni li leswi hinkwaswo tenki swi kumeka aka purati lawe swili ka refeshon lawa tenki u kuma a swi gava hinkwaswo leswi swasakuga ni nga ha swi bala la umpokumpoku litundu ku ni xitsongo xa swakuga leswa ku kulisana ku ni xin'we xa swakuga leswa ku vhikelela na mavabyi ku ni xin'we xa swakuga leswa ku nyikana ntamu ni xin'we xa swakuga leswi swa ku nyikana a ntamu lowu wa ya concentrate
1: murhambi wa hina a ya mahlweni a hi tlhamisela swigava swa swakudya ni lisima la swona
0: xa wumuni a nga lexa wugamu a nga swakuga swa ntamu ngopfu swinene leswi swi ta pfuniselaka xigava lexi hi nga humaka xona ku yini hina hi kota ku tirha hi maha hinkwaswo leswi hi swimahaku durantu dia ne hi mhaka maalimento lawa se ka maalimento lawa hi ka swakudya leswi hi kuma mafurha hi kuma makhokho hi kuma timanga hi kuma tikanju mazomeji leswi hi swi kumaka ka swigava leswi purisi hi ngo energia concentrada i swakudya hinkwaswo leswi yi nyika swi nga ni mafurha resumini i swakudya leswi nga ni mafurha tanihi ni nga ha vala ku sunguleni a muzimba wa hina leswi lavekaka koho i ku hi ga leswi faneleke a nga ku hi dya hi mpimo ni hi xigava leswi ni nga ha swi bala swa swakudya leswi muzimba wa hina wu swi lavaka baseza hi kota ku consigira ku yini a swakuga xin'we ka magroup hinkwawo ni nga ma bala laha a kuna a ku hambana ka ku loyi a nga xipiritorio tenke a nga kutsongo loyi a nga pedreiro kumba tirhawuntirho wun'wana wa ku karhata tenke a nga kayiga e-e important ke hi siku teki ga makambi ya manyingi na hi ga kutsongo kutsongo hinkwenu no importa profisano leswi munhu atira ku xo
1: amagela ka nkama wa ku hisa ni wa ku titimela swa fana
0: swa fana porque ku important yene ka mukimba everybody ki aka nkama lowu wa wuxika ne tenki hi ganyana a swa wu gasa ku hisa na verdade a recomendação hambi lowu ku nga hisi a swa wu ga loko fika tenki u swi kuma na swo ku pfumela manje nkama lowu wa wuxika lowu tenki mesmo hi reforsara a fatilela ku hi ga a swa ku gasa ku hisa hi tolovela ku ga leswa swa masopa swin'wana swi vita makadzi manje i aria lin'we ni swo leswa swa masopa hi phuza matyani matenki ni ya tensawu leswi humelelaka nkama lowu wa wuxika a ni swi tivi kumbe hi mhaka swo xirhami hi ni wu lolonyana ni kumbe ni ku pfuka u sweka leswi wu hlantswa a swakuga u ta sweka munta dezezi hi dya leswi hi ngo i ma-first food a nga ma-aliment spront swa wuga leswi swi kuma ku seswi swa mayelakadi swi ta se swi le ka xikotela hi ntlangu hi swaswaku leswiya swi ta hi hantlizela a ku yini futhi hi nga khomi mati hi ta kuma xirhami leswiya hi ntlangu tenki hi nga swi mahi leswo a swa ku ngi hi ma-refresh hi nga swi phuzaphuzi gurupu hinkwayo ya swakuga leswi nga ni chukelachukela porque hi leswi hi tolovelaku ku fiyela porque swi fasile ku hi swi kuma hi swi maha for example jani tshumisaku hi nkama lowu vanyingi va tolovela ku lekwela va tlha va tata chukela endawu chukela na lonawo a li laveki muzimbeni porque li ta hi vangela yini a mavabu ya manyingi ya ku hambanahambana masikomi hi kaya u hambi hi nga le kaya hi vona ku a tani leli ya li ta ni mabele yi ta ni ku pfumeta ni teka chukela ni tata nkama wina wina ni phuza chani ntlangu tenki ni control ni chukela leyi ni ta cheraku kumbe ka chani kumbe ni swakuga swa ku hambanahambana swi nga ni chukela swa fasi lafeso pura hina hi swi vonaku swi vevukile ku hi swi kuma ntlangu emazomeni leswi ni nga la ku swi xiklarifela hi ku hambana ku mutali a ku na ku hambana matenki hi reforsara ku hi ga yini hi gama a swakuga leswaku u vhikelelana ni nga ha swivala hi ku hi nkama lowu wa wuxika lowu mavabu ya ku yena ni ku hefemula mukhuhlwani yi nyingi hi ku ni mukhuhlwani kambe loko nga wu trata ribene wona wu ta vitana xin'wana xin'wana ntlangu important ku hi ga yini a swakuga leswaku hi vhikelela a mavabyi se ni nga ha swivali swisunguleni swa ku fana ni mafruta ya ku hambanahambana na hambi maverdura na wonawo ya ku hambanahambana
1: a mi tlhamisela swako a chukela li laveki ku li tatiwa ngopfu swin'wanyana swini swa swi ni lisima muzimbeni wa hina kambe swi laveki ku ve ni swi tatiwa
0: a ni khuluma hi chukela ni khulumile hi leswa ma-refresh ni khulumile hi mafurha kwasi hinkwaswo swa wuga leswaku swa ma-fridge swa ku frijeliwa swa ku katini ku lava ku hi swi pumba ni leswa ku tisa xikotela swa hi swi khulumile ntlangu ku ni chukela ku ni ma-refresh ku ni amafurha ni swakuga hinkwaswo swa ku frijeliwa se ni leswaku ta ka swikotela i xin'wanyana xi humelelaka nkama lowu wa xirhami lowu a muzimbo wa hina ku na ku hi swi tiva swa ku pelomeni byi siku hi ko swigira ku phuza 2 liters ya mati durante udiya ni li 2 liters leyi umi hete nkama wun'we manje nkama lowu wa xirhami lowu hi mhaka xirhami hi titwengi a hi li li hi pitora na verdade a wu li hi pitora hi mhaka xirhami manje no koti u kota ku muzimba wa wena ku wa litwa wena wu li pitora a muzimba wa wena u lava 2 liters wa mati ntlangu tenki u phuza mati na hambi wu nga litwanga tona porque muzimba wa wena u lava mati hambi wena wu nga lifi hi mhaka xirhami a muzimba wa hina wa nye mati leswi lavekaku eki hini a alimentação saudável a nga madlela manene hi ngi no phindaphinda i madlela manene a ku hi ga xigava hinkwaswo swa swakudya hi respect-a va swakuga leswaku kulisana swakuga leswaku vhikelelana mavabyi swakuga leswaku nyikana yini a ntamu ku lava ku hi fike hinkwaswo leswo ku lava ku hi phuza mati durante udiya ku lava ku hi phuza mati ya manyingi ku lava ku hi ku yini hambi ku ni xirhami hi nga koti mhaka leyi ya practica ya tidadisizika porque tenki hi dya ben kwanto ya a muzimba wa hina ya wu chukumisa hi sataniki ya wu chukumisa muzimba wa hina hambi hi fitiwa ku ta karhata swo viko loko hi za hi fika makaya hi lava ku swiningela hi ntawu no koti hi kosa partly swa ku ka titimela ina manje a muzimba wa hina wu lava ma ku yi dadi ya hina ntawu madlela manene hi chukumisa muzimba wa hina hi phuza mati hi leswi ni ta gwelaku a vayingiseli
1: i vugamu murhambiwa wa hina tlhari ya vudahi Clausia Nyamposi a tsatsiya ku va loko mutshamitiko a ni xivutiso xo karhi mayelana ni ta madyela a nga swi kota kasi ku ve ni a kongoma mutini wa vudahi ku va ya kuma a nhlamuselo ka tintlhari ta madyela manene
0: a munhu loko a ni xivutiso mayelana ni madlela a tshunelela xibedhlele a ya khensa swoswi a xibedhlele ka hina ku va kona lava va tirhisanaku mayelana ni madlela ntsena. A hi nge hela leswaku munhu a ta kuma infirmeri a teku vangwa kwini, ku ni loyi a tendeka u timhaka ta madlela ntsena. Ntango a va tshineli xibedhlele va lavetela va ku hitela lava ku trata va timhaka ta madlela, va ta kombiwa swa ku va ya kwini, va ta kota ku swi klaresela xin'wana ni xin'wanyana xa ka va nga xi twisisi mayelana ni madlela. Hi nkama lowo xika, hi nkama wa malanga, nambi mayelana ni mavabyi ku swo swihi, ku ni mavabyi ya ku hambanahambana ya ku na wona u ma fanela kwini, u ni mavadlela ya ku fambelana ni mavabyi lawaya u nga ka wona. Ntango va nga tshinela va tela xibedhlele va lavetelana ni vadlayi va madlela.
1: Munghisiti wo rhendzeka hi nyimakola ni nongoloko wa nyamuntlha wa madyela manene. Pangalatiwe a Francis Kunsimbini ka vubindzuli ni vukombisi la nongoloko lowu. Ka vukhandlisi ku ve na Amara Buduya.
2: Majela manene.
3: Nongoloko wa Radio Msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
2: Majela manene.

0: Mwinseto wa Radio Msambiki emisora provincial ya Gaza Kulosa ileka umwanyani nongoloko vitanu wakaku Ora di Familia nkare wanjangu. Inongoloko lo binzilu waka Radio Msambiki emisora provincial ya Gaza imbulavuli Fernando Mukanchu waka sinyamutla ina amara budu ya kata minchini inaka. Nzaku kaloko itava ingeni li kalembe lili hivile ni Sirlanga nye makambi mambiri hi janeiru kubonekele atindambi hi mweti ya marsu nako navo hivile ni ndambi li shushinga endla li shaku ntalu wabatsongwana lomo katinda uleti vanga nyaka tona nkwavu vakumeka ka hasa hasa ikwala hoka mati ya tindambi. Leswi swi nga endla leswaku van'wani va xwela ku sungula aka mintirho ya ta dyondzo hi tlhelo bya mahanyelo a ku xixima ni ku fikela a timfanelo ta vona lomu ka macentro de acolhimento tindhawu leti va nga rhurhela ka tona a ve ntirho wukulu lowu nga landziwa hi xiwubyana a san social ku za hi ta fika ka lomu nkarhi lembe la dyondzo li nga za li sungula kutani haleno studio hi ni ntlhari ya a san social tatana Jerón Munya Betz lwe hi vito la Radio Msambiki ka Gaza imbongaka akuva tinyikile nkarhi loko va ta bula na hina leswaku a hi chimbutela switsongo ka mintirho leyi i landziwaka hi asan social hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ngopfungopfu aka madistritu lawa ma dumeliwaka hi tindhambi leswaku i nhlamulo muni leyi va nga karhi va yi nyikela. Hamilosa dokodela hoyohoyo.
1: Kani mambo ikensile hika kunene ya kensa kuva mu hinyike mkhandla kuva hi vulavula mayelano ni matshamela ya vatsongwana ka mikarhi le ya tindhambi hika kunene loko ku ta ve ku humelele ndhambi mitirho yi endliwile hi swikanikiso swa ku hambanahambana a ku va va hlamula ku vilela ka xitshungu kambe hi ku twisisa leswaku a matshamela ya vatsongwana ma hambana ni vanhu van'wanyana ku ve ni mitirho leyi nga ve yi endliwa hi tlhelo la ku hlamula a timfanelo ta vana hi tlhelo ha swi tiva leswaku vanhu va mavakulu i vanhu lava va ehleketaka va twisisaka leswaku loko ku humelela swo karhi va swi twisisa leswaku swi humelelile hikwalaho ka xizatu muni kambe n'wana hakanyingi a nga hantle a swi twisisa swaku xizatu yi nga ve hikwalaho ka xizatu muni a kumekaka eka matshamelo lawaya se yi ve kona mitirho leyi hi yi enceke mayelano ni ku va hi na byalisa matshamelo ya vona vana lava ka yo mhangu leyi a va nga ha kumeka ka yona yi nga vulavula hileswaku lomu ka macentro hi ve ni mitirho leyi hi nga yi endla leswaku hi wumba tindhawu leti ti nga ni matshamela ya ku koka vana leswaku va kumeka ka tona va kuma ku tlanga matlangelo lawa va tlangisaka va nga ha tlangisa xiswona na va le mabaro eka vona se hi zame leswaku loko va li kona ko senior think va kumeka va le ni ka tindhawu leti va nga tlangaka ka tona va hungata leswaku a matshamela lawa ya ma nga tshuki ma wona maehleketo ya vona handle ka mitirho leyo hi yenci mitirho yin'wanyana leya ku hi kucetela vanhu vavakulu lava nga li kona i nga vi vo lava va ku kumiwa hi tindhambi i nga vi lava nga ya va ya tirha eka ndhawu liya hi veka a tidyondzo leswaku va twisisa leswaku a n'wana i munhu loyi a fanelaka ku va a voneleliwa hi wunyaminyami se hi dyondzisile vanhu vakulu leswaku hambiloko va li kona phakati ka ku karhateka hi tindhambi tenke va hlengela ka ku vonelela timfanelo ta vatsongwana ni lava nga ya seniyani ku ya hlamula ku karhateka ka vanhu lavaya a hi va tlhukutanyana leswaku va twisisa leswaku va fanela ku va ka ku tirha ka vona va nga tshuki va kandzihela timfanelo ta vatsongwana se i mitirho leyi hi yi enceke eka nkama lowu ku nga voneka timhaka ta tindhambi
0: vatsongwani lava va hanyaka ni ulema dokodela ive ntirho muni mi nga wu endla ka vona leswaku ku nga vi ni ku xandzana ku nga vi ni ku ni rivengo xikarhi ka vona
1: a san sociale i munhu loyi a lwaka ku va a koka a pfula mukhandlo wa ku va timfanelo ta vanhu ti xiximiwa va nga ve ka matshamela wahi va nga ka wona Se ni vana lava va nga ni ulema loko hi vulavula hi ulema hi nga vulavula hi ulema de forma gerale vanhu lava va nga ka matshamela o karhi leswaku loko va li kona eka tindhawu letiyani va fanela ku voneleliwa hi unyaminyami hi ve ni mitirho leyi yi nga kucetela lava va nga ya va ya tirha leswaku for example loko hi vulavula hi vana lava nga li ni ulema a swi sindzisa ku hi kucetela va yaka ni swipfuno seniyani leswaku va swi tiva leswaku eka ndhawu leyi ku ni vana va nga ni ulema va fanela ku va va kuma va tenderiwa mayelana ni matshamelo ya vona a hi hlamula ku vilela kambe ka vana lava for example loko hi ngi a vana lava va luzi leswi va loko hi li ulema leli li sindzisaka leswaku a va ni xa ku famba eka xona kumbe xa ku tshama na tshama ka xona hi lave ku tiva leswaku hi va hi vana lava va nga luza eswigwa swa vona leswi va tshamaka na swona kumbe
2: swi va
1: ku fana ni swikarinyana se hi gama hi swi reporta ka vanakulori lava va nga ni matimba va hi seketela leswaku hi hlamula ku vilela ka vanhu lava se xin'wana hi swo swa ku ka tidyondzo leti hi nga ti veka lahayani a hi dyondzisa xitshungu lexi xi tshamaka ni vana lavaya tanihi lava nga ya ku va pfunisela vanhu lavaya leswaku ka matirhelo ya vona kumbe ka matshamelo ya vona eka ndhawu liyani nompodi va va ni matitamelela lawa ma nga komplikaraka matshamelo ya vana lavaya i ntirho lowu hi wu endlaka loko ku le ni vana lava va nga ni ulema va nga ni swikarinyana hi fanela ku hi tiva leswaku n'wana loyi a etlela kwihi kutenke a laveliwaka ku etlela ka ku yelana na leswi ku nga xiximiwi matshamelo ya vona vanhu lava tshamelo lawa hi nga ka n'wana loyi a fambaka hi xikarinyana hi ya hi ya li nga ni swikada bra a nghena a etlelaka lona a nga ta kuma a ta tsandzeka se hi vonelela leswaku a vanhu lava nga ka matshamelo lawayani va va va tameliwa tanihi matshamelo lava kumekaka ka wona
2: hi swona swa twala xiyenge lexi xa tindhambi ka sweswi hi le makarhi ka lembe swi komba ku rhelela swi komba ku xa yantswa xikola xi tlhele xi sunguleta wu kona ntirho mu nga wu endla ku ta fika ka lomu nkarhi hi ku seketela se va vulavulile hi lava va hanyaka ni ulema hi matlhelo hinkwawo kambe ku ni le xiyenge xa mauniform xikolari mabuku swa ku tsala hi swona a ku va mi seketela ku fikela a timfanelo ta vatsongwana la ka xiyenge lexa dyondzo
1: khani mambu ndzhaku ka ku ve ku pfaliwile tindhawu leti ku nga tshama kona vanhu hi vulavula hi macentro de acolimento a vanhu va tlheleli emakaya ka vona se a ntirho wa hina a wu helanga hikuva ku pfaliwe macentro loko va ta ve va tlheleli makaya na hina wu hi landzile mabairo de provenience ya lomu va nga tlhelela kona

0: leswaku hi ya kongoma hi na byalisa aku amasungu akwa va kota ku sungulisa xinyuwani lomu vanga ha tshama koho. Se ni swoswi hi kona mitirho leyi hi yenjaka ya ku vonelela vana lava va nga kona eka mabayiro lawa. Hi va pfunisela hi matlhelo ya ku hambanahambana. Leswi ni nga ha swi vula leswaku hi wumba tindhawu ta ku va va kumeka va li kona, a swi se hela, swi helile ka xiyenge lexi a va nga ha kumeka masentro. Manjhe ni swoswi lomu va nga ta hi kona vana lava, hi ni mitirho hi yencaka ya ku hi kongoma hi tlangisela vana lava, hi va hungata hi mahungatelo ya ku va vuyisela maehleketo ya vona. Swi tiva leswaku eka mabayiro man'wanyana va kona lava vana lava va ku invage ya ku va luza swiwa swa voho, va luzini maxaka ya voho. Se vana lava an'wana na ku nga se humelela ndhambi a li ni mawayela lawa nga ha bohelela mahama swikarinyana swa yena, a li ni swigwa leswi a nga ha tlanga hi swona, kambe swoswi hi mhaka ya ndhambi a nga na swona swigwa leswi. Se hina ha ehleketa hi ku vilela loku vana va nga na kona. Swinyingi leswi vana va swi vilelaka ka vanhu vanyingi va vayaki tiko a va swi tsumbuli swaku swi ni lisima. Hikuva loko ka ndhawu liyani a kule ni misavanyana ya ku tsakama va nga ha yi tirhisa, leswi ku nga ku ya cheliwa misava ya ku woma hi mati podi swi nga kumeki swilo leswi. Se hakanyingi swilonyana swa ku fana ni leswo a hi ehleketi hi swoho, kambe i swilo leswi swi vilelekaka ka n'wana manjhe. I swilo leswi xa ku hambi ka mutswala a nga ta xi bala swa ku a mawayela lawa ni nga ha tlanga ha wona mama na ha makumi, a nga ta swi bala puriki mutswala a ta ku mawayela ya yini a ta mi disprezara. A nhlamulo ya ku mawayela ya yini hi u nga rila u rila mawayela, u nga rila a madaka lawa u nga ha ma tirhisa laha hina hi rila tiyindlu ta hina ti nga dilikela. Ku ve swoswiya ka n'wana a yindlu liya hi yi vilelaka hina ku hi nga vanhu vavakulu podi yi nga na lisima ka n'wana luyani, hikusa yena lexi a nga ha tigwela hi xoho hi mawayela lawaya. Se ku pfumaleka ka swilo leswiya swi cinca makulela ya n'wana leswaku n'wana a nga ni mapimisela a nga ka a nga kuli khwatshi ka maehleketo ya yena hi mhaka ya ku pfumala swo swilonyana swoswiya swa yena swi nga luzeka mhaka ya mati. Se hina hi kona swoswi mabayiri hi famba hi tirha hi kucetela leswaku a vana a va ve ni masungulo ya khwatshi. Loko hi vulavula hi masungulela ya khwatshi swi yelana swilo swa xikolweni, hikusa vana se swoswa vana podi va luzi mapaxa vona, va luzi makaderno van'wanyana va luzi swipasana. Se ku ni mitirho leyi hi yencaka hi ni vaseketeli lava hi seketelaka ku fana ni UNICEF yo yimi ni van'wanyana va hi seketelaka, for example Indicap na hina wa hi seketela leswaku hi kota ku ya migamiganga liyani hi ya vonelela vana lavayani, hi dyondzisa vatswali hi leswi va faneleke va tamelisa xiswona lomu makomunidade ni makomite de protection ya criance. Hi pfuxeta makomite lawayani leswaku ma vonelela vana lavayani swaku va ya xikolweni a kona a pfumalaka kaderno. Loko va pfumalaka derno se vona va ni u tlhari leswaku loko n'wana a pfumalaka derno va fanela ku va mu yisaka ma. Se hi mitirho leyi tirhiwaka
1: hiswona a lomu ka mintlhangano yo ka yi nga lombi xifumo nakona vo a wu tlharile li kona ma-organizations comunitarias
0: a wu tlharile li koho va kuma kona ma-organizations lama tirhaka kutanileswi ni nga swi vula for example ni veka example ya UNICEF ku Handicap va reps for example va specialist va psychosocial inga lava seketelaka vanhu hi mayelano ni maehleketelo ya voho. Entawu wu kona wu tlharile ni nga vula leswaku van'wanyana vo va ma-organizations vamakulu ku fana ni va UNICEF hi voho va hi nyikaka matimba. Loko hi vulavula hi res hambi hi wu tivi lowu leli la ku va hi tlhavakanyisa pura hi tirha khwatsi hi vona va hi tlhavakanyisa.
1: A kalendari la xikola li cincile masiku ndzhaku a hi tolovele leswaku ti-3 in 3 meses ku nge nyan'waka hi mhaka yo leya tindhambi le ni ku gwekela. N'wina va sound social ma longoloka ni education ma xiyaxiya leswaku kalendari li tshamisiku yini ku va mi simama hi ku vhikela a timfanelo ta vatsongwana.
0: Ha swi twisisa nakona ka mitirho leyi hi yi tirhaka a hi tirhi hi ku va sound social yeyexe, hi tirha di forma hi tirha hi maendlelo ya ku tlhatekelana mitirho leswaku loyi a tirha leswi loyi a tirha leswi swi vula ku vula ku a Idukasawu a Sawudi ni swikanikiso swin'wanyana hi endla mitirho leyi seketelanaka. A ku na leswaku hi tshuka hi ya
1: loyi a kokelaka yena
0: hi ya kunguhata mitirho leyi yi nga yelani ni mitirho ya van'wanyana hi sempre hi endla mitirho leyi yi seketelanaka ni van'wanyana lava tirhaka va tirhela vana lava.
1: Hi swona hi khensile na ku lo rhumingiseti le ka nongonoko nkarhi wa ndyangu haleno studio hi karhi hi bulaka na tatana Jeron Munyabats wa Xobyana Action Sociale a karhi ya vulavula hi mintirho leyi yelanaka ni ku fikela timfanelo ka ta ntsongwana ndzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Mars, nhlamulo leyi i nyikeriwaka hi Xobyana Action Sociale lomu ka tindhawu hinkwato leti ti nga dumeliwa hi mhangu leyi ya ntumbuluko a nga tindhambi. Kutani loko hi cuvuka ku ni makungu lama ma vekisaka ku va mi malandza mayelano ni quinzena da criança. Mi nga hi hlevelanyana kutsongo leswaku hi swini leswi Action Sociale a nga karhi ya swi kunguhata ku va swi landza ndzeni ka ku tlakusa a timfanelo ta ntsongwana hambi ni siku la ntsongwana hi ximixa matiko hinkwawo ya misava.
0: Khani mambo hi ka kunene hi ya hi tshunela ka mavhiki mambirhi lawa ma nyimiseliweke leswaku hi mavhiki ya ku tlangela ya ku tlangela vana hi vulavula hi quinzena da criança. Quinzena da criança a sungula hi dia 1 de junho i nga dia international da criança, a ta a ya ya pfaliwa hi dia 16 de junho i nga dia da criança africana. Se lembe leli hina lomu ka Gaza hi kunguhata leswaku loko ku ku dia 1 de junho hi tlangela siku la vana hi ta ve na ho na ho sungula a tshwantshwa kumbe hi sungula a mukhuvo lowukulu hi nga ta veke na wona phakati ka mavhiki la ya mambirhi ya ku kucetela leswaku swilo leswi swi yencekaka swi tshova swi kumbe ku va swi hambanyisa a timfanelo ta vana swi va swi tsikiwa swi nga ha yenciwi
1: hinkwayo
0: mikhuva ya ku biha leyi hi yi vonaka leswaku yi nga ya wona makulela ya khwatsi ya vana. Se hi ta va ni maprograma ya ku hambanahambana lomu hi ta hahla lomu ka maradio hi ta lomu ka macommunidad hi ta famba hi riwunira ni xitshungu hi xi dyondzisa matitamelela lamanene ni van'wanyana lava hi va tivaka leswaku va sindziseka ku va va va ni matitamelela yo karhi mayelana ni ku va va nga tshovi timfanelo ta vana. Loko ni vulavula hi vamabindzu for example ha tiva leswaku ku ni nawu lowu u sivelaka leswaku a n'wana loyi a kalaka a nga se kompleta ra joint one nompode a rhumiwa ku ya xava gwala na hi nga se vulavula hileswaku phuza yena a n'wana loyi wa a nga rhumiwi ku ya xava gwala ne mafole a n'wana loyi a kalaka a nga se va ni joint one a nga rhumiwi ku ya xava
1: gwala
0: a nga rhumiwi ku ya xava gwala a nga rhumiwi ku ya xava fole nakona a nga pfumeleliwi leswaku a nghena tindhawu leti hi vulavula hi mabarakini lomu ka magwala ma dixikoteka hi ku nghena ntsena haleswo swi sindzisaka leswaku la ka xipfalo xa ku nghena ka tindhawu leti ku ni lexi va xi vekaka va gama loko hi vona xa n'wanchumu xi nga tsaliwa xa ridondo va gama veka ndzati wa ku tshuka u nga henhla ka dzoito swi vala leswaku ndhawu leyi a swi pfumeleliwi ku wa ku nghena n'wana loyi a kalaka a nga se kompleta ra dzoito. Kambe leswi humelelaka hileswaku a va nyamabindzu lava nga ni mabottle store lava nga ni mabar hakanyingi a va xiximi sindzisa leyi va nga na yona ya ku sivela leswaku a vana lava va nga ngheni ka tindhawu leti se
1: yena cuki bindzu
0: a tsuvula a cuka bindzu
1: wa dlaya
0: a nga swi ehleketi se hi lava ku va na vona wu hi ta riwunira na vona hi ta famba hi va pfuxela ku lumaka kona ni vulavula hi lava for example va nga ni mabaraka va nga ni madixikoteka va nga ni mabottle store hi ta lava ndlela ya ku va na vona wu hi va kucetela leswaku
1: hi swa humelela ni rivale lukhomanamu swa humelela ku ka minkarhi yoleyo usiku kuma vatsongwani ti kona tindhawu to leti maphorisa lana vhikinivhiki ma report hi xiyimo xa kumandla maphorisa leswaku a vatsongwani u va kuma lomu switaratwini va phuzile swivhochongwa swoleswo masigari wolawo timbangi toleto va wuya kaya nimpundzu.

0: mhaka leyi ya ku biha ya ku i amukelaku lavatsongwana.
1: Tindhawu leti hi kolomu hi ku tivaka hi loko hi vulavula hi ma-bottle store, lepoxi ma-bottle store ma tala ku va ma le kusuhi ni switarato handlula loko ho tshuka hi ndlula ni usiku hi ta kuma leswaku vanhu lava ya ka va ya tala laha ya bottle store a hi vanhu vavakulu ntalo wa vona hi swivanana. Loko hi ya lomu ku nga ni mabaraka ku fana ni kapareke, i kapareke for example lomu dropeni ka Chancha hi lomu ku nga duma hikuva vana va yaka va ya tshama ni usiku azilixa kulomuyani va humeleliwa hi timhangu ta ku chavisa leti ti va humelelaka ka ndhawu liya. Se hi lomu hi nga ta kongomaka koho, kambe a hi nga ta kongoma ntsena ka lavayani hikusa vana lava ha twisisa leswaku vanyingi va koho va ni vatswali. Se hi ta dyondzisa nakona wu mabayiro leswaku a vatswali va twisisa leswaku tenki va vonelela n'wana va zama hi matlhelo hinkwawo leswaku a n'wana loko lichona a hi tleli loko ileswaku la ku famba hungata a vatswali va ta kunguhata siku la ku hi lava ku huma handle hi ya hungata ni vana va hina. Yi nga le ku wa vana va baleka vana ha swi twisisa, kambe hina ku kota vatswali nompodi hi hela matimba hi ku kumu vo baleka hi ta va tsika. Se i ntirho lowu hi nga ta veke na wona, hi ta tirhisana ni varhangeli leswaku na vona wu va ni rito likulu, a rito lava varhangeli li ni ntikelo. Se hi ta tirhisana na vona ku va i li vona na vona wu va hi pfuniselaka ku koka ndleve xitshungu leswaku hi twisisa leswaku hi fanela ku hlengela ka ku vonelela timfanelo ta vatsongwana.
0: Hi lomu ka tindhawu leti hi lomu ku endleka ka handle ka vubihileli la ku dzaha swidzahadzahani, u phuzela magwala, a timhaka ta ku hoxela a timfanelo ta vatsongwana, a timhaka ta masangu, timhaka ta ku yiviwa va xavisiwa va ya humelela ematikweni ya vambe. A swona dokodela?
1: Hi swo sweswo handle ka ku va swi humelela ka tindhawu letiya, loko n'wana a za frekwentara ka tindhawu letiya a ya ya tlhangana ni vana lava va nga ka xinyimo xa ku ndlula ka yena podi o sungula a ya kuma lava ku se vona va ka xiyenge xa le henhla hi wubihileli va le hanyaka lahaya va ta mukoka na yena wu a suka ka ku sungula te podi a ya yena hi ku o ya hungata ni ku phuza sikalera ranga phuza manjhe a ta dyondzisiwa ku phuza ko siniya podi aya na nga gelezi a ta dyondzisiwa
0: ku loko a vuyalaka ya tshoki matihlo santi hlamulo ta tihanyi.
1: Se a siniyani ku laveka mali pra va xava leswi ya va phuzaka, kambe na nga na mali hi lani se swi nga ta yencaka leswaku ku humelela vanhu vakulu na vona wu va ku pfumala wumbilu lava va provheteraka vana lava hi ku tshembisa leswaku va ta va nyika mali. Se leswo hi leswi hi zamaka leswaku hi tivisa vayaki tiko leswaku hi fanela ku va hi hlengela ku va hi swi lwisa.
0: A xin'wanyana hi timhaka ta ku nyikela mitirho ya ku tika ka vatsongwana.
1: Loko hi vulavula hi mitirho leya ku tika ka vatsongwana hi vulavula hi vana lava hi va vonaka va nghenisiwa ka mitirho leyi yi kalaka yi nga yelani ni ntanga ya vona. Ku ni xihena xikulu lexi hi nga navela ku va hi kucetela vayaki tiko a ku va hi huma ka xona. Vana lava hi va ni ta veka xifananiso hi vana lava hi va vonaka va rhendzelekela lomu dropini va xavisa matandza, van'wanyana va xavisa swibolatifiyoso ka swibaketana maplastiku a vana lavaya ku tala ka vona va tekiwa lomu mahandle ka doroba lomu va tekiwa manjakazi va tekiwa ma-district va ku hambanahambana kambe lava va yaka va ya va teka hi hina vakulu va vanhu hi tshamaka lomu hi nga ni maxaka siniya. Se hi yaka siniya ni hi fika hi ku hi lava n'wana lweyi
0: ni
1: ta tshama na yena ta dyondza dropeni. Se a mutswali yena sikaleri a tshuka a ta dropeni ka maxaka ya yena a ta tsumbula leswaku loko a nghena ndlwini ka koho o dzuka hi ku vona ku tshaseka ka koho. Se loko a tivisiwa leswaku u ta ya u ya tshama n'wana wa wena i praya tshama siniyani u nga ti u ya ku vona ka ku saseka o tsaka leswaku n'wana wa mina a ta tshama a ta hlayiseka. Se loko a fika lomu dropini a kuma leswaku a nyikiwa xibaketana xa matandza praya xavisa gamagweliwa leswaku loko u nga se heta matandza lawa u nga vuyi tenki u heta matandza. Se a sungula ku rhendzeleka switarato xavisa matandza lichona loko lichona a nga ha kumi xitshungu xa ku va xi xavisela lomu tindleleni. Se a ya mabarakeni loko a ya mabarakeni a ya lava lavayani va ku

0: phuza leswaku ata va xavisela matandza lawayani a zama heta tanihileswi a nga rhumisiwa xiswona. Se lanu se ku ya humelela timhangu tin'wanyana, kambe ntsena hi ku va n'wana a rhendzelekela a xavisa matandza ku yini a leswiyani ka ntanga le ka swivanana swa hina a swikhwatsi swi konelaka ku swi elekela mayelana ku va talivhexi va yakitiku va swi twisisa. A vana lava hi va vonaka va nga ha sungula ku tala ni swoswi va pumbekinyana hi mhaka ndhambi lava hi va vulaka leswaku i minino xidaruwa lava yi tlelaka switaratwini se a va li vanyingi Shoprite, a va ya va tala Shoprite. A vana lavaya van'wanyana va kona hi vo lava va ku tholiwa entlhaveni va ta lomu ku va ta tirha va xavisa matandza va ku yini. Se loko va le ka ntirho lowuya wa ku xavisa matandza va ya va ya tlhangana ni vana lavayani va ku va chovha swikarinyana loko hi ya grossista for example. A lavaya va ku chovha swikarinyana a swikarinyana leswiya vo lugari even 5 meter ka munhu ka n'winyi wa kona. Se loko va ya va ya lugara swikarinyana leswiya loko luya wa ku tirha ka mulungu a xavisa matandza ya kuma luyani wa ku chovha xikarinyana a mi gwela leswaku phe mina xikarinyana no lugara a na problema a na mulungu mina u tirha konta propre. Se na yena wa swi vona swaku swa yantswa ni tseka swa ku xavisa matandza se a tseka ku xavisa matandza a lava 25 a luga xikarinyana. Loko a za a tseka ku xavisa matandza a nga ta tlhela ya tshama kaya ka mulungu loyi a nga mi susa ntlhaveni a nga ta tlhela ya tshama siniya se a ta tshama ni vanghani va yena lava va chovaka swikarinyana. Se vanhu vana lavaya va tshama kosomu eka tiyindlu ta ku tsikiwatsikiwanyana lomu ya dorobeni lomuya hi lomu va yaka va ya tshama hi xivoho vana lavaya. Se loko va ya va ya tshama hi xivona vhela pudi va sweka siku lin'wana va ku yini va tshamaka yindlu liya manje vana yi nga vana loko vo holova loyi va holovaka na yena va mi hlongola lahaya a ta tsutsuma a ya patsana ni lavan'wanyana se va yekelaka varhandza. Se hi leswi swi endlaka leswaku ku ya humelela va minino daruwa a fambi wa ko u yencisa xileswo a swo sukela ku va n'wana a ya tshama xitiratini mae swi sukela ka swo sweswo a za a tolovela swa ku mina no lava ku etlela loko lexa ni ta famba ni ya chovha xikarinyana. Se hi leswi swi humelelaka se a hi lava ku kucetela vatswali leswaku hi nga pfumeleni leswaku a vana va hina va tekiwa lomu ntlhaveni va ku va ya dropeni va ta ya tirha hikusa vo tsika makulela ya vona van'wanyana va ta hi xika xigivitani va ta hi kwihikwihi va va funda madesima primera va funda madesima segunda va tsikile ku funda hi ku va tekiwile va ku va ta ta kuma ntirho dropeni. Se ntirho lowu va tirhaka wona hi wo lowu wa ku va rhendzelekela se va za va nghenisiwa ka timhangu leti ta ku va va dyondzisiwa swilo leswi kalaka swi nga le ka ntanga ya vona.
1: Hi swona na kulori mikset hi ndlela leyi hi ta va hi bulile haleno na tatana Jeronimo Nyabetse loyi wa xibyana a Saint Social ka mintirho leyi nga karhi yi landziwa ndzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Marso a ku nyika nhlamulo ku fikela timfanelo ta ntsongwani hambi ni ku ndhundhuzela a Quinzena da Criança lisiku la ntsongwani hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava hambi ni lisiku la ntsongwani hi xiyimo xa tikonkulu Afrika. Kutani ku ni marito mi nga la ku elekela ka mabulo lawa hi veke na wona ku bula ni vatswali vatameli va tidyondzo ta vana aka nkarhi wa ndyangu ku patsa na vona vatsongwana
0: kani mambu hina ho khensa ku va hi ve ni mikhandlo lowu wa ku va hi ta vula marito lawa ma nga ta yingisiwaka hi vayakitiku a hi lava ku va hi va hi kucetela vatswali leswaku va twisisa leswaku a n'wana i munhu loyi a nga ka xiyenge xa ku kula ka vutomi la yena hi makulela ya yena leswi a nga ta ve xiswoho loko ile munhu loyi mkulu swi yelana ni leswi hina hi mitamelisaka xiswona hi nga tshuka hi tihembela hi ku ndyangu lowu leswi swa ndyangu leswi hina ka ndyangu wa hina ku na n'wana wa ku funda laha ku na n'wana wa ku tirha matshamela hina hi swo leswi a hi swa matswaliwa hi leswi hi va tamelisaka xiswona vana va hina. Se a hi lavini hi fanela ku va hi hiteka hi ku lava ku tiva leswaku hi wahi maundlela ya khwatsi ya vana ku va va ta kula tani vana lava hi va vonaka va van'wanyana hi va navela hikusa hina kota vatswali ha va wona vana lava kulaka khwatsi hi va navela kambe leswaku va va tamelisa ku yini vatswali va voho ku za va kula khwatsi hakanyingi a hi swi tivi. Se a ni lava ku kucetela leswaku hi nga nga toloveleni mhaka le ya ku va vana va hina va nga kuli khwatsi va va va hantla va nghena ka magwala va tshika ku funda a hi ti hiteni hi ku lava ku kola u tivi lele halona hi nga swi kotaka ku va hi hundza khwatsi vana va hina.
1: E na quando a presidente Samora te crianças são flores que nunca murcham.
0: Isso é isso.
1: Eu mundo zucolatico. Ave tatana Jerome minha bento ação social ele que ele cari bulana é na lei nunca caruanjango e lango tela kuvana cloro muito certo atava punekile kama bulawa ma fambisua ka imbola vole Fernando mukanchua kasi amara buduya ave lika taminchini fikilta ka etavia nunguanya nongalako bye bye.
2: Kusukela kalo nkama, Radio Mosambiki, emissor provincial ya Gaza, akukombisa, kari wanjangu.

0: Joana kun'wana muyingiseti wa ku rhandzeka loko hakunene a ba a huwa a ku kasi hi ta a rilela ka mani hikusa a loko rixa loko ku famba hi leyi ndlela u tlhangana ni lava va ku endlela vubihi leswi li choneke kunene ku na tindlela ta ku u chava ni ku famba u chava ni ku tsemakanya hikusa yeyi a vubihi lebyi byi nga kona byi tlula mpimo a vubihi hi lebyi chavisaka kambe ta ku yinike muyingiseti wa ku rhandzeka swa tshindziseka ku va hi famba a hi na ndlela yin'wana kambe ku famba na hi khome timbilu hi navela leswaku a kunene wonaka lowu nkarhi wu kumekaka endleleni na wu kongoma ndyangwini wa wena u nga va ni ku famba lokunene u nga va u ya fika ndyangwini wa wena hi tindlela letinene hi navela leswaku kunene a vubihi hinkwabyo kumbe tihanyi ti tshamela kule na wena kasi ku va hinkwaswo hi ta swi vona swi tshamisekile atikweni hinkwalo laha Musambiki muyingiseti wa ku rhandzeka hi le ka 22 horas
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Nkarhi wa ku va ku fikela ku fikisela mahungu ya Emissor Provincial ya Gaza.

Ripelile mahungu muhlayi Nikolao Mukhavele. Ngozi ya movha ile suseke vutomi mamani mumwe ni ntsongwana wa yena ka loko va chayisile hi movha mugangeni wa Mariam Gwabi aka parashilichiwa ka autushayi tani marito ya lava va koliweke Radio Msambiki eka ndauliana va tlhamusela leswaku nga mucheli wa movha lwe hi lwe anga hata hi majuvani lamakulu nakona a komba leswaku nakona a komba ku va ali lwe a kumeka na phuzile madzwala nakona ku koliwile marito ya murangeli nga secretary wa bairu lila Mariam Gwabi lwe a chaveleleke ndyangu hikwalaho ka leswi endlekeke na tsatsi ya vantshwa ku veni va hlukana ni leti yelanaka ni ku phuza mabyala va tlhela va chayela a mimovha. Mfumo wa xifundza xa ka Shoko lomu ka Gaza wu lava ku fika ka 200 milions wa timetikali ku veni wu pfuxeta ni ku lunghisa tindhawu leti ti ya hluliweke hi tindhambi. Ku vulavuliwa hi ku fika ka 80 wa makenekene ya xitaratu lawa ke ma lavelaka ku ve ma leveliwa ni ku ve ma lunghisiwa hi laha ku lavekaka kona. Tanihi marito ya lwavonelaka tamiyaku eka xifundza xa ka Shoko a vula leswaku a xitaratu leswi swi hahlukelile hikwalaho ka tindhambi leswi swi tsondzomisaka ta mafambele leswi tsundzumisaka ta mafambelo ya vanhu eka ndhawu liyana. Karimindo Xiwondze a vula leswaku mfumo hi lowu nga karhi wu lavetela timali leti matshan'wini ya ku ve u lunghisa a switarhatu leswi. Ku fika ka 2,000 wa vahanyi va ka mapayi n'walungu ka xifundzankulu Gaza hi lava pfunekeke hi xigwa lexi xi nga ta va xi seketela mati matshan'wini ya ku ve va yantswisa leti yelanaka ni vubindzuli bya vona bya masin'wini. Ku vulavuliwa hi xitirhelo lexi xi nga ni a motobomba xi ni mathangi 2 nakona ni lana ku nga ta va ku gela a tihomu. Murangeli wa xifundzankulu Gaza Margaret Mapanzeni Nhlongo lwa nyikeleke a xibya lexi a vula leswaku a xibya lexi ta va xi pfuna hi laha ku laveka kona eka vahanyi va ndhawu liyana. Nakona murangeli wa xifundzankulu Gaza hi lweyi a ndhundhuzelaka varimi hikwalaho ka ku ve va tihita ni ku ve va endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku tipfuxa hikwalaho ka ku ve va kumanile ni swiharanganya swo tala swa ntumbuluku. Margarida Mapanzeni Nhlongo a lava leswaku mindyangu i tihita nakambe hi ntshimantshima eka vubindzuli bya ta masi n'wini matshan'wini ya ku ve ku lwisana ni leti ti nga va ta tinghozi ta ntumbuluku hi ku fana ni tindhambi leti hlaseleke xifundzankulu Gaza ka tin'hweti ta Janeri ku fika Marsu wa lembe leli tsutsumaka. Le xifundza xa ximbutsu ka xikanekiso xa ka Malehisi vahanyi lava kumekaka na va karhateka hikwalaho ka ku pfumala ka magezi a swivilelo leswi swi kombisiwile ka sekretari wa Frelimo Daniel Mathavele nkarhi a nga a endla riendzo eka ndhawu liyana. Hi yeti loko mi kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi leyi hataka ripelile.

0: Lipelele mungsetu wa maputu gaza na inyambani zengetu katiko ikola kuwa ikupangalata eka ringwana bintu la nukono kushundle shima darala vusiku la nake ibulaku ni vana tiku la balanza kontiru wa vusiku nyamuntla ina marambuwa inakulu nukono itewa mulos lipelele nukungalo savingset uvulavit
1: kwa mbongile mina Tomas Moyan nita chamsaidu makata utira vusiku utira vusiku la karata sobe kese nchena akuna kum akuna shakwini nga maso sentena itulo veli le ku tra usiku mata usiku takaratisa porque kini lava vanhu va famba ku usiku na vanga tiri nchumu kwa vamba va hlota mimenti ya vanhu se va fika nje va lauta hi va kola kuma nje kuma kumana na hina va kota porque ni le kaya afana vona vona vamba va hi va famba rentse kuma nje ni nga ka va hi hlomile hi swi leswi hi hloma ku hi swo manje i lauza makweni hi kota ku kuma power na hina kan mamba
0: utswaliwe kolomo ka cencai
1: mtswali wa xiboto
0: u sungunile ku tirha lembe muni
1: ntirho lowu kwadlof ni sungule hi lexumile bya sexi
0: kusukela ka loko u sungunile ku va u tirha matirhelo iwahi ma ku nonon'wela mu tirhisa ku yini
1: leswi tirhisaku swona ma nonon'wa wona maxepa u ta ku yini u kalaka ku a ku na xa ku khoma xona se hi teni ku tolovela ku na nin'waka kona ku tlangana na swigevenga na swi ta swigevenga swi la ku ta yiva maxe u kumaka swa ku a swi kota kota ku laha nene ya xitirhelo va nyingi nyana kwalakala la bazar
0: u vuleswaku hambi wun'wexe mu vanyingi hi nhlayo vunyingi la ku fika kumi ka madexe
1: si tres kwasi vanharhu
0: se mu endla ku cincana
1: ma hi ku cincana ku tshama wun'we ka ku folgara wun'we ku tirha vambirhi
0: kambe loko u tshungunile ku va u tirha le kaya va swi amukele khwatsu
1: hambi vo ka va nga swi amukelanga ntirho hi ntirho sempre a swi vevuki manje u ta ku yini ku leba loko na nga hlayisa vatsongwana a ku na ndlela yin'wanyana
0: na u nge se na nghena ka lowu ntirho ku ni ntirho wun'wana wu ta wu landza
1: ni ve ni wu landza ntirho wa ku ni va na tirha matikweni se u kumeka swi hela se ni va ni tirha kola ka ntirho wona
0: ko matikweni u vula le joni swona ku Afrika-Dzonga sini yena a wu tirha nhlikani kumbe nakona a swi kumeka swa ku nga tshuka tirha vusiku
1: se na hi tshuka hi tirha hi maduri maxa ya tirha nhlikani va nghena ma-7 humama maduza vusiku
0: loko u lava ku cokisisa ku tirha lomu kaya vusiku ni ku tirhela le Afrika-Dzonga swi ku nonon'wela kwini ku lomu kaya u nga kona
1: swa nonon'wa lomu kaya kwa siniya a hi tirha hi vanyingi ka ndhawu ya yin'we mili 15 ka temu ya yin'we se a swi yantswa hikuva mi tirha mili vanyingi i mi tirha ndhawu ya yin'we se a swi fani swa lomukalomu so ku swa lomukalo swina swi toloverile porque yini matirhelo ya kona
0: kambe le kaya loko u sukile ku ta ntirhweni u vula kona leswaku vanhu nseketelo wa le kaya va tsaka mayelano ni makungu ya wena wa swi kota ku va u ma landzaku hinkwawo hambi hi leswi matirhela kona nkova wolaya wusiku mpela
1: tinge ni ma landzile ku na maqhinga man'wanyana tinge ni ma landzile hikuva ku na ku vini swa ku yini swa fanana ni ku kaya ni tafa ni kola tafa swa fanana ya se a ku na ku swa tika swi liyini tinge gwentini
0: kambe ku ni vantshwa vanyingi nambi va bava vanyingi va chavaka ku va va tirha vusiku hileswaku van'wanyana va le hina hi nga tshika ku etlela hi ku hela ku tirha xihundla lexi mi xi tirhisaka hi xi
1: ya yena munhu ni munhu vhele a ni mahanyeleni ya yena hambi hi tintiwa ti ringana yena lemina ni nge tirhi porke leswi ni nga fa leswi a swi lunganga majina a tirho vona swa kapa ni li ko kaya ni tafa ni li kola ntirhweni tafa swa fanana
0: kambe loko mu hlanganile ni va na kulobye mu loka mabulu i swini leswi swi mu bulaka swona i tshimatshima swa ku mi nyika ntama
1: i ku hepa a hi sindziseni hi ta vona leswi nga ta gamelaku kona hi khomana hi tirheni ku na swona vambi loko wo tshama ku kaya swikolo lexi nga ta ni vuyelaku Matlhela no don la wana. Tshosho tshikuma ku tshitsongo wa tlanganisa kaya va swikota ku tirhisa.
0: Kola bazara la inga kona kuni lava vanga ni mabaraka vona ku fana ni swihosi ndhawu leyi u ta ku yi vonelela muni ku tirhisana hi ndlela leyinene ku hinkwenu
1: ni tirhisana hi ndlela leyinene u voni leswi ni nga laha kola kuva masenia
0: leswaku mo cincana ku va mu
1: hayi a yi cincani eka laka tshame senia cuka swa senia na mina ni ta ni cuka swa se loko se va hangalakile vanhu ku ni mabaraka manyingi ya manyingi ma nga lomu pakati ka vanhu tingise hi ta vuya ndhawu ya yin'we ta cuka ki yi pfala ndhawu ya yin'we leyi vona swaku leyi hi yo yi ti nghenisa ku swigevenga
0: leyi nga ni mhaka ya wo ka yi nga laveki
1: leyi nga ni mhaka yo ka yi nga laveki kanana
0: I swona kambe loko hi simama ku ya mahlweni ni mabulo u vule leswaku va mun'wana mun'wanyana ku ni lexi mpela xi mu nyikaku ntamu ku va a landza ntirho wo karhi ku mugangeni u ni va hakelani va tirhaka na vona nkarhi lowa siku
1: a va kona va swi hala vangani va mina kuti
0: loko mubula wu ringese ku va khutazanyana kutsongo
1: ai hambiloko mbulela nhanga swi lava ta kuwa swa ku leswi nga buli swo ka swi lava se u ta mbulelisa kwini ku loko wo tshuka wona u lava ku bula na yena ta kuwa swa ku leswo a va swi lavi leswo miseka ma nga swi lava le ni nga fa nina se u ta bulisa kwini u miyelo mucuvuka
0: u mi tsika fa hi ndlela
1: yeleo lava leswo yena iku loko ni ta kuwa swa kepa va thola laye kumbe ka manimani a yi fambe a tirha ka kuwa swa ku mina leswa ku tirha swi va swi lava
0: kambe handle ka ntirho lowu ku ni wun'wana wu landzaka
1: masin'wini so
0: hi ntirho na wo iso masin'wini i ndhawu leyi na yona ku phendzeliwaka ku va ku ya rimiwa na u tirha vusiku ku va u kongoma le masin'wini wa swi kota leswaku va u ya fika hari nkama
1: na swi kota na njhini ku ta sala mungani wa mina se ya sala vonelela masinkora se lixii ne ni gijima mi ni famba na masin'wini se ni yena mundzuku ku nghena yena a vonelela ku nghena yena a vonelela ni famba ni yena na mina ku nghena mina mundzuku ni vonelela ya ku se lixile
0: leswaku mo nyikana xigava
1: mo nyikana xikati
0: kambe mayelano ni vanghana lava va yelaka ku va va tirha vusiku a nga va ri vantshwa a nga va ri vanhu vakulu hikusa ntirho wa vusiku a hi wa ku vonela ntsena ku ni wa ku sweka ku ni wa mabomba ku ni wa wu phorisa vaongori mintirho yinyingi vhela yi endliwaka nkarhini wa vusiku nambi hi wa magezi kambe ku ni majongwani ma nga fundela mintirho hinkwayo leyo hi swi ni va byelaka swona
1: a munhu loko u n'wi gwela phayili swa ntirho lowu wa wu gwari u n'wi gwela hi ku tirha mun'wana a nga swi lavi se swo ya yelweya ku loko a ni wu kuma ntirho wa nga kulu a ni ta tirha ku ri ka xikolo lexi xi ni pfunaka kaya se leswi swi ya hi munhu ni munhu swa ku yena a ka xinyimo xihi maina yi le mutsongo loko swi nga loko ta mi kuma n'wana a masemendeli mun'wana a encayini ala ku zama ku ti hanyisa
0: u sungunini ntirho lowu ko ximbotso kumbe kolomu ka cencani
1: nada ni u sangula kolomu ka cencani
0: i wihi ntsatsi u navelaka ku siya ka bankseti
1: ni tsakela ku ni ku van'wani na vonavo lava hi twaka ku la ku veni va tikhutaza va ku hi nga tshameni hi mavoko ku kola u nga kona lifoli kona a lilendleleni le ndleleni li kona ni kwihi na kwihi li kona a va hambi ntirhweni va va zama ku cokacoka loko va wu kuma ntirho a va tirha
0: va vurhandza vunanga
1: kwalikeri muzika na wu lava
0: i swona ta ku vekela a muzika la general musica loko a ku visi va na lichava mavoko hikusa na kunani loko u tirha swi na risima wa kota ku va u hluvukisa ndyongo wa wena u hluvukisa a tiko ra wena muganga wa wena ku hinkwaswo leswi u ta ku na wu swi endla swa hlengela ku va ku hluvuka ku ri kona

Bikumilamnanga di nyika kontam na lumba General Music na konana igemetan ngulukulu ngoshunda chumadrala yavu. Siku nyamutla ibuleke na tatana Tomash Moyani lui alaza kuntiru wa vusiku. Nakona ilueke atika kentamu ngisayro lesha kuba yendla kui nkwasu leswi swi nga kona kuva u swi landza nkarhini wa vusiku, hikusa mpela mintirho ya vusiku yi nyingi ngopfu swinene. A nga va kuva u tirha padela, u tirha ka miminti ya ku xavisa mapalafeni, u nga va u tirha nambe hi ka ku lunghisa magezi, u nga va u tirha nambe hi ka ku va u vonelela ka vuphorisa, ka vuvungori, nambe hi ka vudyondzisi ni yin'wana mintirho yi taku ku fana ni ya ntleketlo. Mikset yi amukela ku salisiwa ka Rostino Botela loyi a bindzuleke ni ku kombisana kunokulu libelile.

22 horas na 47 minutos. Abe majaya kanya sabele kasike shoshi itatutuma ya ngalungu katiku itakumantla wayo puru kubana ona obuyipangalata

E na 23 horas de tetekela 14 minutos, a General Musical kwa ipanga lata ku xibalesa xandlala. Kunene mo yingiseta ku rhandzeka lele lembe leti kombangela ku karhata ngopfu swinene. Kambe ke ta ku yini lexi tivaka xona lexaku un'wana na un'wana a fanela ku va a hindza matimba, un'wana na un'wana a fanela ku va a endla xa ku karhi, kasi ku va matshamela lawa ma vuliwaka haleno ma ta va ma cinca. Ku na un'wana loyi a nga cinca ka wona matshamela lawa loko a nga ri hina, loko a nga li un'wana na un'wana eka hina. Hi nkarhi wa 23:30 hi ta va hi ku haxela nongonoko Ultimo Journal hi ntirhisano na Antena National, nongonoko lowu kasi wu nga ta endla swakunene hi gemeta mintirho ya vuhaxikarhi siku lela namuntlha.